0: FM.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard Dillo, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Doon na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogod o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung sa inong po kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
0: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Wala ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsobo na ko imong dugo?
5: Sige, suway ang subsob kay... Subsobo sa ko ng imo ha? Ayaw!

0: Aray sa sakit ng katawan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
0: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes.
8: Abli na
7: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo.
9: Libre na magpakonsulta sa doktor.
10: Dinhi mismo
9: sa Yes to Health Clinic.
10: Ug mapalit nimo dinhi
9: ang mga produkto sa Yes to Health.
10: Yes to Health Clinic.
9: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
10: Hilid sa Barangay Hall.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 4:35 na. Sa kabuntagon po, da, kini atong oras mga kaiglan, idayat sab ganiyo sa ato sab nga the best nga kape ag Santon Gold Coffee Mix, mga katropa po, no? Nitingog ba katropang rap-rap? Tingog ra? Wala? Tingog? Dara-dara, na? Dara, nitingog na mga kaiglan po, da? Og sagya po mga kaiglan, basta kape gani, arin na ta sa atong Santon Gold Coffee Mix. Nga ginama si Yeswald Incorporated po. Da, kay kining kape mo, ni the best ng kape mga kaila. Asa mong itag kape ha. Nga doon na ni kamunggay, paliya, mangosteen, garlic, o spirulina po. No? Nga makingontang tambal na po. So nga panglawas mga kahigalaan po niya. Punan pagyo siya. Og premium glutathione and collagen mga kahigalaan. Hinungdan nga ang atong kape, the best nga kape mga kaila. Basta ka kay kape kay isgutan mga kaigalan. Ang atong Santon Gold Coffee Mix muna imna mga katropa
3: yes,
2: po dyan.
3: Exciting Filipinas!
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabuntagon.
5: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
6: Natakpan na ang babae nga suspek sa pagpanglugang patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
7: Exciting morning, katropa.
8: Klaro na kay play over.
3: Exciting Pilipinas!
9: Ang proklama nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
2: Lex non arige est Yolanda. Ang balaw dili ang ipasipadan, bisan sa labing magagamahanan.
3: Exciting Filipinas!
10: Exciting!

0: Lagi apa nak daw turun ke Domingo mga kahigilan? Yan mga uban-uban tan ng atong programa mga kahigilan hangtod dalasay sing kabuntagon po. Ha? Din atong nga pag-asawa itong mga labing labas ng mga balita. Ikan sa lokalidad, nga doon na sa kaluhan sa kawasan na. So, the world of sports ug sa entertainment. Exciting! Okay, sige po mga kahigalaan. Good morning! Happy Sunday, mayang buntag mga katropa. Kumusta man ang inyong tagsa-tagsa ka mga kabuntagon karon ha? Kumusta inyong adong Domingo mga kahigalaan? So, 4 days more to go. Swildo na, mga katropa ba? Nagamay na lang, Kembot. Nagamay na lang, kanang inat-inat sa budget, mga kigilan. Olga, swildo na. So, sa ato mga katropa rin, suki na kayo sa ex-pam Cebu. At sa palimbaya, diha ka ninyo mga kigilan po, na? Kumusta, mga kigilan? Maying buntag, happy Sunday. Huwag nga kabuntagon, alang sa mga katropa, nga suki na kayo sa ex-pam Cebu, ha? Nanay, tatay, ati, kuya, mga lolo, lola, mga chiki-chings. Good morning. Okay, sa ato sap ka mga nagbiyahe karon ha? Ato mga pinalangga, ng mga drivers, mga kahigilan. Kumusta? Ato mga drivers with dubbers. Hopefully, sa ato mga drivers, mga kahigilan, namong tanan, no? Sa Kadasi, Kapiskay, Kamaya, ning kabuntagon, mga katarababon. Okay, sa ato mga drivers, sa Gapon, ha? Obey traffic rules, defensive of driving, kimakiat, first minute ang safety para likay, disgust siya mga katropa. Og, manigingon, pangaping mo rin aga, Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes, to help!
0: Oh yes, mga drivers, hopefully condition, huwag ka nukaduka, asa man yung biyahe karon mga kahigalan kay weekend man god. No? Sa ganun, adlong Domingo mga kahigalan, kay biyahe, nailakaw, nailulig hayaw mga kahigalan, so mag-uban-uban ta. Katropa po sa mga drivers na itong nag-monitor by stereo sa ilang iba niyong sakinan po.
1: Exciting!
0: O yan, sa ito po ng mga suki kayo sa Facebook Live, YouTube channel, mga kaiglan. O ay, maing buntag, happy Sunday. Share the live, mga kahigalaan po. Para bayo-bayo itang mag-uban-uban sa mga pagluki o issue na milabot atong haring lungsod. Adlong Lunes, umapohon. Sona day, mga higala po. Ting pamotbot. Mga higalaan sa administration. So, standby. Ato na hatagag pagtagad mga kahigalaan po. Parang kog nanguhal yun, mga kahigalaan po. Kay kitas kong luas. Marag itabi ba nga... Dadalang pila ka adlaw sa...
2: What?
0: So, sa itong mga katropa po dahil, no? Nagpaminaw sa itong Facebook Live, mga kahigil, or naglantaw, ha? So, good morning, Sir Anthony Aklamang. Good morning, yan. Good morning, katropang Eric. Shout out from Dimyao Bohol. Oh, exciting, ha? Morning sa taga Bohol, mga kahigil.
1: Exciting!
0: So, sa taga Provincias Bohol... Kumusta man ang Bohol ron? Wabay uwan-uwan diha, ha? Kanabang, kanabang linaw ba ang panahon? Shout out me atong mga kaila diya sa Bohol. Paramdam ko naman diha karong buntaga mga taga Bohol. Mga sano-sana nila ni Katropang Eric Sersmanit o ni Katropang Jerry Auxilio mga kahigalaan po. So sa taga-probinsya sa Sugbo, Dakbayan, Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Cordoba, maing good morning. Kumusta ba nagmata na ba mo diha? Kon ko naman, paramda mo diha, nagmata na mo diha mga kikita. So sa ato sab ng mga taga Negros Island Region, good morning taga Negros.
1: Exciting!
0: Nigrense, kumbaga mga kila, maing buntag po ninyo diha tanan. Kanya sa kinipong Northern Mindanao area, morning, oy, kagapon, ha? Let's pray for Mindanao, gapon. Kaming mga pagbaha dito, mga katropa po, ha? Dala sa habagat, mga kahigalaan. Huwag ipakusog pag yun ni Bagyong Kiyapo. Masahon niya na ito, mga 5 kapin, si ito pag-asa Mactan Katropang Rap-Rap. Kayro na ito, asan ni si Kiyapo ron, no? Magbatang Kiyapo. Kiyawas nga na niya. So, standby, mga kahigalaan, kaya ito nang hatagag, pagtagad, karo kabuntaga. Okay, nga man, sa itong line pang mga viewers, ibadangat na niyo mga minsay din mga kagilan kayo sa programa. No comment siya left behind mga kaisunan po. So, tanan ba sound? Tanan na... Kuhan po, na? Kana bang hatag ang pagtaka?
2: Hello!
0: O niya si Sang Lap o Sang Cap Gerard. Good morning, katropang Eric. Paing buntag po ni mo di aser. O niya, so Wilson Calgar. Good morning, katropang Eric. Watching drama Panalipan Katmon Cebu. Oy, good morning, taga Katmon.
1: Good
0: morning, baby. Kanya Sir Bonds si G. Gakayan, no? Sir Bonds, good morning po din mo niya. Kanya si Sir Arvin Habas, good morning katulang Eric. Happy Sunday, always watching and listening from Subangga ko, Mandawi po. Good morning ka Mandawi. Taga siyudad sa Mandawi. Habang po niyo diyan, no? Or si Sir Bonnie Gakayan Gumapak, good morning katulang Eric. Exciting live watching from USA. USA, sabi niya sa United States of America. Nagkira ba rin ito kay si Lebron, katumang rap-rap, imong idol. Kala dyan, himo na kayo ga, this is on. Good morning, katumang Eric, live watching from USA. Upper Surana Association. This may kinasangan Pardo, Cebu City. Hey, good morning, kinasangan Pardo. Inayawan, kumusta man, nagmahata na ba ito ang taga-inayawan? Parang dyan ito naman may... Hindi pa lang natin yung mensahe kaya ito nabasaon. Yeah, dire sa itong makita ang punta sa YouTube mga kaigala, no? And na dire si Sir Anthony Akla. Good morning ito mga Eric from Dimyaw, Bohol. Exciting morning. Akin po ang Dimyaw, Bohol po, no? Yes, Sir Arvin Habas. Good morning ito mga Eric. Happy Sunday. Always watching and listening from Sumbangga ko, Mandawi. Good morning. Kunya Lorna Teho, good morning katubang Eric Gopo. Start a day with a smile. Kunya, be safe all. God bless. Watching from Sambandos. So, ma'am Lorna, good morning ni mo dia. Ma'am, happy
1: Sunday.
0: Og, samtang sa ato sa mga katropa po, no, sa kinipog asa mong suuka cross Pilipinas, mga katropa po. Good morning, may buntag diha mga kahigalaan og sa ato sa mga kini pong mga Pilipinos kaigsunan po nato mga OFWs. Happy Noy, happy Noy nga naman tunod sa gawas na naso dapat. Gusto ka pong masindas, skipin das mga carnivores, pagitabos Pilipinas. Good morning yung tanan, may nga pagpaminaw. Yeah, standby mga kaigalaan. So nga pag-uban-uban sa kahanginan sa Gyapon. Ang Gyapon yung ubos kalagad sa kahanginan yung anchorman Eric Amaro. Ha? Nagkakape na mo diha mga kaigalaan. Kaya ko mapay pag-timplado sa nga kape. Santon Gold Coffee Mix. No? Stang lamiag yun mga katropa po. Kape nga humot mga kaigalaan. Igatanaw pag ininyos kape. Oh. Nanay siya mga... Either spirulina mga katropa or kinipong kamunggay niya. Ay mga marabag green leafy vegetable mga katropa po. Makaingon yung gakan eh, kape. Healthy nga kape mga kaigalaan po. O niya, Sir Tito Tits Iana. So may buntag katropa nga Eric watching from Subangdaku working sa BPO. Ay, good morning da mga BPO employees na to. May good morning ninyo niya. Maying Along Domingo. Yeah, stay tuned. Standby mga kailan sa mga uluhang balita. Issues karon, no? So, ubay-ubay ta mga issues nga isugutan. Maniya, kani, samot dagid sa State of the Nation Address Sona ni PBBM mga kaigalaan po. No? Mga BBM supporters, mag-ingay! So, kumusta man ang mga BBM supporters nato diha, mga kaigalaan? So, sa mga GDS supporters, mag-ingay rin! Ay, konta, hataga na ito nagpagtagad kay ugma na maging adlawa, mga katropa po, na? Ang kinipong State of the Nation address ko na SONA sa ato usab nga kinipong pinalangga nga Pangulo. Maramag Pangulo? Pangulo ito. Pangulo ito. Na si Presidente kinipog BBM, Bongbong Marcos Jr. mga kaila. So, So, standby mga katropa. Arista sa mga uluang balita o headlines. Arita sung top story of the day. Kay marabag subo nga balita para sa mga motorista. Subo nga kinipong balita para sa atong mga wapaintaw kagit over sa inflation mga kahigalaan. Og subo nga palandungon gihapon balita mga katropa para sa atong mga yanong kabos na ang trabaho mga panginabuyan, habal-habal driver. Yanong mangisda diha mga kigalaan nga kanabang di motor po nilang bangka no og uban pang basta musaka kayong gasolina produktong petrolyo magbugot na mga kahigalaan po kay ani katropang rap-rap po no laing big time oil price high patuman ni karong Martes mga kigalaan. Ay, sa mga motorista na ito, ugmang adlaw, adlawang lunin. Papultang na mo, kung naman ikapapultang po.
2: Sana,
0: Kay, karong adlawang Martes, sa gana, ipahibaw ni ugma po hon, pero kita, nagunaw na tagpahibaw mga kagilaan po. Kay, ang diesel, musaka ni, big time yun, kasi mga rap-rap, 7 to 8 pesos per liter mga kagilaan. Gasolina po, mga kahigalan, either premium or unleaded sa gasolina na diyan mga kahigalan, ay 6 to 7 pesos per liter. Size nga ito sa 7 pesos matag litros. Bugat-bugat na ganyan, katulpag-rap-rap. Og samtang sa kerosina, usaka ni og 5 nga ito sa 6 pesos matag litro. Ay, nako, paitayin taon mga kahigalan. Atong last, Martes, katumang rap-rap, big time oil price hike. Karon po, lai na po nga big time oil price hike, mga kahigala. So kung why ayuda, gikas gobyerno, ngangagil ka niya. Daghan na pong mo grahe. Daghan na po ang maniid usa. Mabuto usa nga mo barato ang presyos produktong petrolyo in town, mga kahigala. Kaya lagi, ang ayuda, abtan pag siyam-siyam, mga kahigala. Why gihimo ang gobyerno para unta nga kining mga mapimuslanon sa igayon nga inibang mga oil cartels kumaga katurbang rap-rap no di ni mo paimus kay karon mga kaigalan po no yan na sila yung mga 45 days diyan nga reserve mga katropa ikans pag palit into pagpangumpra nila pero karon karong pag pahibaw mga kaigalan sa kining tawag aning sa kuan nato DOE no Department of Energy nga dunay danga nga pagsaka ining mga oil cartels ining mga dagkong kumpanya slana karon pa lang mga kigalan huwa na nagpa kuan na ni nagmo-manifest na ni nga kami mupasaka din kay bag-o ni ang among gipalit nadaan na ni nakumpra na mo nya mahal lang dyan. Tungod sa kahaguka sa DOE mga kahigalan, way ayo mag-isigot monitoring, stricto nga monitoring o price control sa nasudnong kagamhana. Resulta ang mga dagkong kumpanya sila na maruan lang po. Bisag karaan ang ilang supply sila na katubang rap-rap mga kahigalan, ino nilang bago para magka... Famous din sila ni mga big time oil price hike mga kagila. Balik-balikan na ito ni kay... Mapingit na po, no? Ang atong mga motorista. Nalipay na muntad ato katong mga rap-rap kay ni Barto-Brato Gamay. Isaka na. Ito na balik-balikan ni ato mga katropa kay... Kung why sakto nga... Orang na, oh. Ato bang last issues. Ining kwan pod, katong mga rap-rap po, no? Inibang value-added tax. Ibat na mga kahigalaan or excise tax mga kahigalaan on fuel. Iripaso ang oil deregulation law mga kahigalaan. Orang, gimo ba? Nabay mga kalambuan. Huwag hapon mga katropa. Nalimpa na lang. Ito na ning gobyernuha mga katropa. Ito lang ang taglayang gobyerno. Og samtang speakers bahin. Headline. Headline. Headline. Atong lokalidad sa mga gilan kay kinum do atong driver sa van nga nakabangga nag ari sa tamag una mga kagilan po no ni Mayor Gongon Hika katubang rap-rap kay Matod ba? Driver sa van mga kagilan nga si Vincent Lascunia ni nga nabanggaan mga kagilan ni Dumanhog Mayor Gunrano Gongon Hika ni hangyo ni sa netizen. Di na lang in town ibas ang mayor mga kagilan po. Ang videos mi murag tawo ron kun mayor mga kagilan po. So unika mga kagilan po. Ato sang ipanungog katubang rap-rap po, no? Ang kinipong pamahayag ni Vincent Lascunia, mga kahigalaan, ang driver ni asong ba nabanggaan ni Mayor Gongon Hika, mga katrop.
2: Mayong buntag sa tanan, kanang. Ako dahi si Vincent Lascunia, ako tong driver sa van na banggaan ni Mayor. At first, panghitabo, wadyo ko'y kalibutan nga mayor dito siya o kuan. Nakibawa na lang po pag-abot sa mga enforcer, sa mga pulis, nga si mayor rin ko na to, and then...
0: Wala siya kibawa?
2: Niangkot na yun siya sa iyo, naging seto siya, siya pag-ayon ni Ingo nga, ato na ipadapin ang sakyanan, ng motor, di para di may makakos o traffic. And then...
0: Okay, wapan siya pit number, boss.
2: Wala na si problema kay wala gay ka namin. Ang good siya sa sayo, pay siya sa responsibilidad niya. Basta sa tanan-tanan. So, wala na lang milagyan istorya kay wala gay ka nang samok na, nagkasettle na. Karon, nakita ninyo mga...
0: Tanawan nyo sa Facebook live mga katropa po dyan. Ang hitsuras ban nga katong gubadyo kayo itong windshield kato pang rap-rap, no? Nasmaggan sa big bike ni Dumanhog Mayor Gongon Hika. So, tanawan nyo sa Facebook live. Kung ano siya? Kana bang naayo na mga kahigalan po?
2: Wala ka na naunsa. Wala ka yung mga kwa. Nasa ako, wala. Magkukera po. Pasabog ko ni Mayor po personally. Kanang iyang chemo shoulder sa among kita kada adlaw sa kita per day kwarta ni nag-shuttle man ni sa
0: iyang gitong sapo
2: shoulder siya nga siya na ko yung bahala sa ako ang sweldo wala na po kaya man na pasok usap nga wala kami mga major nga kuhaan at taron sa tangyo na po ko sa tanang mga bashing sa Facebook kanang umay mo lang kanang undangan lang na to kay wala ta kaila sa yun mismo ni mayor pero the way siya nag-istorya na mo asking maayo ba yung sa mayor mo na huwag yung problema wala
0: yung namin sa isa ninyo
2: kanang bashing kay ako mismo naluoy na mo ni mayor as in kung makaila mo ni mayor okay guys mayor maayo pa yung mayor
3: So, may gabi ka na itong talan.
0: Tag-iya. Tag-iya, Sban.
3: Mercy Hoxon. Ako to ang tag-iya.
0: Mercy Hoxon.
3: July 19, so ako, gikan ko natulog, akong bana, napukaw na po nga. Nahalagi ang bana, nitawagan sa driver nga. Nabanggaan. Wala pa ko kay Bob. Kinsay nakabangga. Dali mini ato sa area, sa dapit na kuan. Ito. Then, pag-abot na mo, nana, nagpadapli naman sila. Kay makapos man good of traffic, umbili sila magpadaplin. So, pag-abot na ko dito sa area nga, asa sila nagpark na. Dito na ko nalibawaan nga. Si Mayor, di ay ang nabangga sa among van. Si Torami, si Mayor, willing man sad siya nga mo compensate sa mga damages, whatever mga kasi mga liabilities like pareha sa atong van nga naa siya ay daily kuan ka ng kita. So walay problema. Diangkon man tanan ni Mayor mga responsibilities. Pero niya, fully kuan siya. Kanang,
4: correct.
3: Dili na ni siya pareha sa atong nahitabo nga gabi na mubadyo. So, man ang impact ni Mayor. Karon, Pwede na. Amo nagkuhaon ang van na ang isaning pag-trabaho. So, pwede na siya makadagan. So, walay problema.
0: Okay na, katrabang grab-rap. Exciting! Sabaw ito, mga kahigilan, ha? Ang driver o ang tag-IAS van, mga kahigilan. May sa yung PS Mayor. Ipakuha ganyan, mga kahigilan. Kasi, iag yung ipa-testify. Although, kwan man, mga katropa po lagi, ha? Ningon sila nga, mamayag yung kayong tao, Mayor. Kwan, nakasama. Ikaw pa ito, nakasabos. Wana, watak hibaw. Saon ka? Oh, bantay ka itong nanukmak. Laparo ni siya. Katong sadan yung constituente. Bata kay ba? Okay, kung napatos lugar. Pero di masan niya balwarte. Ay, Minglanilia man to. Di man to dumanhog mga kailagay. Kung dumanhog pa to, wagi mailan. Wagi makailan ni Mayor Gongon Hika to mga kailagay. Sama ng kwan lagi. Abang amping lagi. Inons Mayor Gongon, itataw to siya mga kailagay nga nakat-on na kuno siya. Iyang paningkamutan, kato pang rap-rap nga, kuhan ko no, kanabang, di na mo katol iyang kamot. Mga, napabaka tong, kay Sensa, di mo kato pang rap-rap po, da? Kay, paningkamutan sa mayor, mga kaigilan nga, kanabang, di na mo katol ang iyang kamot in daw sa pagpakusog o kinipong dagan, mga katropa po, da? Ato nang i-Sensa, di mo kato pang rap-rap, eh. Awa ha, kay, kuhan ni, kanabang, nagalain ang mayor nga iyag yung paningkamutan kay kuhana siya kanabang murabag kuhana siya mga kigilan po. Kanang kung sa kuhan pa katropang rapap tao pa born again. Pero siya gipakataw o balik mga kigilan o kanang change person. Kausap na nga pagkataw mga kigilan o matod pa usap niya. Iniday ko nung tao nga makaamgo katropang rapap. Grabe na, magbinuta na pag-ano to the limit. So, maning, kuhan, maning pasalig ni Mayor Gongon. Makakita kay mo ni Kailamos motor ni Mayor Gongon. Natanaw ninyo ni banking na po sa National Highway video eh. Ngayon kanyor, imo paning kamutan, nga di na mukato lang imong kap. Pagpakusog o dagat. Kung kusog, magkay ka mo pa dagat na po. Ato yung parungog, kato pang rap?
4: Ang mga tigers, mga buutan, mga tarong na, ako rin yung taon mo yung nagpabadlong ni Atong Adlawa. Pero lesson learned. Kamot ko nga dili na mangatol ang akong kamot. Pagpakusog og dagan o mangatol nga mag-overtake bisan asa. I admit my mistake. I'm old enough to... I'm sure this is lesson learned yun din ako. Ako ipakita. Di ko muundang drive, akong ipakita no, sa mga tao nga ang tao di ay kung makaamgo. Yung nagkaraan o laing higayon sa kayutasan, labang makalitaon, o laing kinabuhi. No, nakasabi di ay labi na sa iyahang attitude diha sa karsada. Also,
0: tama ka. Inyong dadungog si Dumanhog Mayor Gongon Hika. Ato pagpakan mayon. At least nakaamgo siya mga kahigilan. At least nakibaw siyang kwan good mga katropa po, no? Ano bang di good maayo mahimong kamuti mga katropa? No. Kaya magkinamuti ka niya, mabash ka mga kahigalaan niya. Kadang delikado pa imong kinabuhi. Eh, katong gihimos mayor kung wap ato kabre, katong pang rap-rap, delikado yun. Kay although naka-helmet siya mga kigalan, pero posible mga madugmok ang lawas ito. Sakit mga ikunoy yung kilid. Kay tungod sa impact mga katropa po, no? Tumatod pa niya, giisip mayor, second life na niniya mga katropa po. Oh, second life na niniya. Og nausab na siya ng pagkatao. Oh, kana bang kuan na gyud siya makikilan? Disiplinado na siya karon makikilan. Oh, sumala so, atong tanaon. Taga Dumanhog, katong mga mamitikay diha. Oh. ato mga mamitikay sa Subanhog, kailan mo mas motor ni Mayor ining Kuanpon, Mayor Gongon Hika. Kuan din mo pitik din. Yung ganyor kuanta, sige. Nataron? Oh, sige, ang sige check day. Oh, kuan pa man to mong sabot ni Bintas mga wala si Katurpag Jerry ba? sige, ato nga i-check sa naka-standby subika sinya Katurpag Benji Talisik mga kigalan. So at nga sani, standby mo sa itong dugang pang mga headlines mga kigalan. O headlines ako naman. Aris na taas itong ikaduhag kuan mga katropa po. Aris na sa mga kini pong uluhaga balita mga katropa. Aris na taas kay LTO 7 hingpit nga ni revoke na sa lisensya itong driver nga dibangga ni Ligeso sa ka-CCTO enforcer. Mirisi ka doon. Drag retired civil engineer katropang rap-rap mga kigalan. Pero kung makabangga, makaligisog enforcer, murag haud, murag king, mga kigalan, mirisi. Nato, paliw, pagkita katropang rap, katropang mapakita pa ni mo. Dara, mga kigalan. Ha? So, kani, kana bang wherefore premises considered respondent Bartolome Robles Piol is found guilty for violation section 27 and section 48 of Republic Act 4136 of the Transportation and Traffic Code. Reckless driving under section 48 of RA 4136 and found to be an improper person to operate a motor vehicle under section 27 RA 4136. It is hereby recommended that the driver's license of Bartolome Robles Piol driver's driver license number gi kwalan sa be revoked. Merisi ni mo do. Kaya kay kamo padagan dia sa kansada. Kang mayor kwan ka no? Gun ka no? Mga kaiglad bro. Eh, gi kwan pa man suspended pa man siya. Pero kani kwan ig pagtulunan kang Bartolome Robles Piol. Kada bang sa pagkatoy nakaon niya. Mga kaiglad, ay ko inawa sa kabantay sa traffic enforcer nga murag hipa ang uniform, color yellow kayo mga kaigalan ko. Impossible. Oh, in a broad daylight, ay ko na buta ka, peon. Or pag vision X, eh. Ano na yung pananaw ni mo? Kaklaro itong napatunga ang traffic enforcer. Mirisi ni mo do. Oh, money. Tanawan niyo sa Facebook Live. Balik-balik ka nito. Himo, aning mong mirisi mong rebira. Oh? Oh, kaluoy. Nasuswap ka. Wap, ay dip, ay nanog radyo ning ma-enforcera ka ito mga rap-rapo, ana. Posibleng nana ni 6 feet below the ground ron mga kaigalan. Dinako ato, isuso MUX mga kaigalan. Nalatayan pa yun mong lawas dya. Porting pataya. Pero kay lagi, mga kaigalan po, matod pa sa kuan po, yung driver, wako na siya kabante. Posible, mga kaigalan po. Kailang mga kaigalan, balik-balik ka na ito, yung dugang ito mga uluhang balita. Arisa taron sa Merkado Publiko, mga kaigalan, kay narakoy nakitang tiil, mga kaigalan. Atong dawaton, kasembay subika sinya, katropag Benji Talisik.
5: Live report.
0: Katropang Benjans, good morning.
6: Exciting.
0: Taas, good morning. Yan, balik-balik ka na ito, mga kaigalan, sa katropang Benji. What is nasuod ang tingog ni katropang Benjans? Wapan okay. Nito nadungog ang breaker. Okay na? Okay. Katropang Bentals, good morning, guys.
7: Yes, good morning, Katropang
0: Bentals.
7: Kana? Yeah, adlo karong Rimingo, pizza by design, sa buwan sa kaning Julio, to yung smell, but it's a spill lang, Katropang Bentals. Happy to mabubo.

0: Tanding buang sini. Madam bilang aja, madam. Selatan.
1: Wabib dan gila, gila.
0: Emong talong, bilang emong talong. Ha? 160? 60, unya ka namong siling. 40? So, 40 ang kilo sa siling kata meri. Kunya, nabuli karos, no? Karos mga katropa. Parang bilang karos? Ang kilo? 70 kilo, no? Kunya, anyway, nagkabay mga kuya, nagkabay mga palito rin kung gusto ka magsuro-suro eh kay dito pita ka na meri sa may unit to, i-close ang kuha na kanyang mga dapit mo na nga huwag magkagira ng mga dekos kailan gawas na sa mga e-bike o yung mga dahil mga motorcycle, 5 motorcycle ang magkagira lang karoon dito mismo sa may center nga mahin sa may unit to Carbon Public Market. Pilang limon siya ito, ma'am? Ang kilo. Marag happy na mahulog eh. Ano magkana eh? So, 60 niya o sito, si kalina na sa sito ko sito. Dago ni. Huwag mo mahalang limon siya ito, ma'am? Ni barang dua gemai. Besok tak susulin lah. Mohon lah so agaknya ocinta so. Ani susulon so cinta agilo. So ogang buok panon. Kilo cinta kilo. 1.4 berarti ocinta kilo. Selamat ya mam. Ang limosito karamerik mikon hodaw. No, wak dan musaka. Ang presyonan sa kaning limosito. Nyi dito no sa bala pila okra? O sin asisinda? 16 okra. O niya, kaya niya, o sin siya? Spada. Pila spada? 30 spada. O niya, sa ato bangan, at bangan na merik, napoy mga saging na nabita. Ato ang kuhanin, presyo saging na nabita na eh. Ato na rin, o gagawan. Boss, good morning. E mo saging pilang kuhan? Pilang kuhan? O sin, si Pip, kilo? Pila? 80 si Pip, a kilo? O sin, saging? Magkao din eh. Magkao na. So wala ba masag kang saging ron? 80 kilo sa saging. Pero meron ko niya. Kita, o sino, dahil sino mong saging ni mo? O sino, ha? Pila? Ah, 80 kilo. So 80, ah, gali, naipipilo ka meron. Ah, mga, kung ano, mga pipila lang ka, mga, atong makita ron niya, mga, atong hulagway presyo, sa atong maabdan ka ron, mga katropa. Madam, tryetang pali agaliguan. Pipino kilo. So ang kilo pala ka mo kusod. Depende. Naibay nai 15, no? Nai 15, nai 30. Pilim ka matis. 80 kilo, sige matis. Tatawayan ko niya. Dito sa tigas. Pipino yan po, 60. Wala pa mo sa ka pipino ron?
2: Barato.
0: Barato. Ay, si so katong hilig magkilaw. Hilig mo mga
2: ganahan magkilaw na.
0: Aradari,
2: kaya
0: kang barato. So, ang... Dako, magkailan ko, magkailan ko.
3: Pwede ipang muna, katropa, ang bentas.
0: Come again?
3: Pwede ipang hapos ba, ipang muna, ba?
0: Anyway, muna itong mga presyon sa merkado, dito mismo, sa itong mga nakita lang, itong na... suta, yun man ang mga naguna palaliton sa mga lagot mo, mga lamas, abila saging, mga dessert, mga katropa. Inibis mo sa mga unit to public, o unit to carbon public market, mga katropa. So, ito ang presyo, merkado ko ng buntag, ano kayo bingo, sa katong gusto mo kumpara ron, mas may sa'yo buntag, aron di baga traffic, mga ikala. Higit din mismo sa mga unit to carbon public market, na alas sa itong presyo, merkado ko ng buntag, inyong katropa. Benji Talisik, Exima News.
4: Live report. Live report. Exciting.
3: Kaya salamat, katropaga Benji Talisik, sa mga report. Oras na itong mga kigilan, 5:12 na sa Kabuntago. Naso pagbalik. At ngayon yung mga kigilan, dugang na itong mga balita. Ito tayo na milabot atong haring lungsod. Okay, ingon mga kigilan sa mga issues nga opo yatagan ito ka pagtagad ko ng muntagas. Maraming side greetings. Bulawan ng idea opinion kami sa mga issues, mga balita. Ibarangat lang hiyapon na din sa XFM Cebu 88.3. Ha? Kaya ito na basa matag karugun niya mga kigilan. Sir, you and your boy Tagsip, good morning ni mo dahil, sir. Nagwakabantay si Ikay, o si Katron Bintas ni Ikay, sir, kay... Nagka-dayo na ito yung... Doon na sa ito, eh. Sagingan dito, dapit. Yeah. Sister and White Bigulay, sir. Kinipog, good morning.
5: Good morning.
3: Yeah. Si Bonnie, kagayang gumabak, sir. May nga buntag, bon.
5: Good morning.
3: Yeah. Sa itong mga katropa, standby, stay tuned.

0: Maksudnya sa atong papulsuhan ninyo karong adlaw mga kilala karong buntagan. Ugma naman ang kinipong ikalimang State of the Nation Address Sona ni PBBM. Report sa kahimtang sa Pilipinas. Unsa na'y asa na ta? Nasugamak na ta? Bawa na ta sa utang? Bago sa naman ta? Kanang gatinga na itong nasun mga kinala? Unsa ba ka? So, ato ng paminawon ugma pohon. Sir Jose Guarin. Ha? Good morning po di mo, Dias.
1: Good morning!
0: So, ato ng paminawon mga kinala. Ato ng atagan uga pagtagan. Okay, come on dihan. Kani, unsa may gusto niyong kani madunggan sa kini pong atong presidente? Oh, kabahin sa ekonomiya, kabahin sa kini bakang sektor sa agrikultura, kini bang peace and order situation mga kaigalan sa naso? Ilan ay atong utang mga kaigalan? Kana bang kumusta to yung gingon nga mahiya naman kayo? Pila na kabok na priso mga higa? Wow! Kini bang mga kuhan ba programs no? Priority programs sa kining administration. So, balik-balikan ni nato mga katropa sung pagbalik sa station standby. Sa balut sa mga importante ginato nga pahinumdom mga kahigalaan pod no. Oras sa XFM Cebu Philippines Saya Time alas 5.14 na sa bunta.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM
4: Santone Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
5: Extelby, 33 anyos, taga-Marco din. Kinayakong kutun lang, ni mamagay kutun siya, wala ko nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganito kamarag tambal, magtoning, banyag ko sa Santone Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pukuntarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
2: Santone Plus Coffee Mix.
6: Kasi Bibian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung ang saong ko pagniwang. Dahil yun, nadunggan na

0: may nadyod ang akong hawa. Nindyod pagdaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong Kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya magandang mo. Murag dili ganahan ako.
3: Dili, oy! Ganahan magandang si Kuya ni mo.
4: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Pero ni Gid, gamuta-muta akong matanga daw, sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes, gito kayo murag lahi, ragyo to 5 months naman, way undang, og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision Lex Plus Capsule. Nakaluyan, og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
6: Vision Lex, slay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Padugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Kalipay.
10: Pre, kung ganito ni mo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ng turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
11: Hey. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika dire sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
1: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usaka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainan. O gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus. Herba soap. Kaya
13: Ida Cordero. Taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narawa katlo ako na gamit ang Santon Plus Herba soap. Pura ang akin. Itong sumapan.
12: Santon Plus. Herba soap.
1: Manamigin.
12: Santon Plus. Herba soap.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5.

0: Hello, mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu. Palapit sa Radheim, 5.21 na sa Kabuntagon.
3: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Exciting!
2: So, balik na sa pagbabas sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Okay, ako kaya po yung bus ngalagad sa kahanginan, inyong anchorman katropang Eric Amaron. Sa'yo, maragya mo, pwede ko kung dila mga kigilan. Sakitan siya. Pag-rap-rap mga kigilan. Ay, importante, magdungog na. Sabtal niyo mo, ngungal-ngungal ko kamay. Oh yeah, ay si Sir Francisco Bihagan. Sir, good morning, dear Sir Francisco Bihagan. While nagmaniho, nagpaminaw sa XFM Cebu. Good morning, mga
4: lalaki.
2: Oh yeah, aritas dugang na itong mga uluhang balita, mga kahigalan. Ay, nagisugot man tagaginap og pagmahal sa presyo sa gasolina, katupang rap-rap. In Cordoba, LSU, nigahinig 5.5 milyones ka pesos. Alang ni sa lain na pong hugna, mga kahigalan, sa libreng gasolina, libreng bugas, mga kahigalan. May pang Cordoba, mga kailan. Third class municipality ni sila katropang rap-rap. Pero nalupigan pa ang dakbayan sa Sugbo. Mayor, hindi pong ni Sir Archibald Mayor. Lupigan pa ang Mandawi katropang rap-rap. Mayor Junki Uwano. Oga, lupigan pa ang Lone District of Lapu-Lapu. Mayor Ahong Chan. Mayor Ahong, giyan po na yung mayor. Kaklaro na mga kailan. So, Moni, mga kahigalaan po. Ano rin pa nung katropang rap? Si, kwa lang, mubo lang mga kahigalaan. Kapamayag ni kinipong Cordoba Mayor Cesar Didoy Swan, mga katropa. Kaya sila rin ito, bisag gamay rin lang ba siya katropang rap-rap? Ilag yung gipamata, gipangitag paagi para dun na yung mga ma-realign nga budget, maatag nga ayuda, mga kahigalaan. Lipay kay mga Cordobahan nun sa mga kahigalaan po rin ito, no? Sa syudad, sige lang yung tawag ingon nga. Asa na mga yuda? Wagin taon, mga kigilan. May pa dito sa lungsod sa Cordoba. Sige pa, ikapila na ning hugni. Katulo naman siguro ning libreng gasolina na mga kigilan. Initiated by LGU. Pagpanghatag o bugas, ah, porti na pong daghana, mga kigilan. Sa Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, mga kigilan. Sibo. Atry pa nung ganito, pangarap. Masayin mo si Kwan? Mayor Didoy Swan, ya? Kwan ni, kana bang... ako ibalik ko Kwan mo, ha? Kani bang... kani ba na? Wa, graphics, local... Kana bang kabantay ka ng... nindutig topi, platap ka to pang rapla?
5: What? Mayor
2: Didoy Swan. Kanay ka na pong nagbangot nga movie trader. So, kuhan lang mga kailan. Portion lang, no? At sa ipadungog ninyo mga kailan. Kuhan lang. Kato lang, kuhan. Kato lang, Mayor Rio. Mayor Rio. Kato ay katulo. Nga ka na. Kuhan na, marag ikaduha na siya. Mga lang ni. Kuhan siya, video sa libreng gasolina mga kailan. Kaya sa mga Cordobahan nun. Kaysa to mga, kuhan ka din, mga viewers sa Cordoba. Naman, naka-call mo diya? Kana bang naka-bill mo aning libreng pagas? Libreng bugas? Muna mag-hindot naman ibalhin sa Cordoba. Sunod, ibalhin na lang kong rehistro dito eh. Mag-ingot na rin libreng gasolina kaysa yunan sa Sugbo, palingog-lingog. Mayor din mga kahigalan po. Duhawan ang tani sila, pero huwag yun. Ulti mo, libreng gasolina mag-hila, huwag yun. Nakos, cutting kay, porti ko nung dakuha gastos, basura, mag-higalan. Ay, naku, inta. Bagyod, ang kinipong Cordoba LGU, third class municipality, mga kahigalan. Kapila na, nagsigig palibre o panghatag o gasolina bugas.
1: So karon trabanting
2: Oh, yes, lang. So,
1: dakong kuan tabang no.
2: Gasolina. Dakong tabang.
1: Sige, dasingan mo sir.
2: Ako dai sige ni Ligan.
1: Ni Ligan. Sige sige. Salamat.
2: Kuan to usa ka kini pong kuan po dias trabahante sideline po pag move it rider mga kaigalan. Napasalamat din taon siya. Ang mga motorcycle riders ka, mga abal-abal drivers dali, kanang Mayor 1 ug Mayor 2. Sa kani mag pasalamat din. Libreng gasolina. Pero maragwa gin so nauna ini Mayor 1 ug ni Mayor 2 Cebu City mga kigilan ng ingunan nga set up ba. Paglahi ra gyud no. LR lahi ra mga kigilan. Una ba itong sense of compassion ba nga ato mga leader ba no? Kay ubang LGUs, mga kaigalan, third class municipality pa ganyan, ha? So, yun lang. Okay na ito pang naprapon, ha? Balik-balikan niya na ito ni si Mayor, kining, kuhan pa na ito? Mayor Didoy Swan sa Lungsod Cordoba, mga kaigalan. Ay, makaingon lang kita, nakaya maging sa third class municipality, mga kaigalan po, na? Ngayon, aning, may na lang, tapong tagkaroon nga, doon na po'y lain na po, nga hugna sa big time oil price site. Nila pagpanghatag o gayuda diha, mga kaigalan. Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, highly urbanized city, swagod. Ay, nako, mga kaigalan. Kaya na lang, kalabang, balihin na lang mo, ato lang mo Cordoba. Tagalapu-Lapu, ato lang mo Cordoba. Ay, sige rag vlog inyong kongresista, mayor diha. Ay, Oh, sometimes bigas bahin. Nabuktag balitang nasunod mga kigan kay PBBM. Mga BBM supporters mag-ingay. Kay BBM ha, siguruho ning masayran yun sa katawang Pilipino ang estado sa nasod o mga gihimo niya, no? Accomplishment sa administrasyon mga kigan. Ato, itong balik-balikan itong unang pamahayag ni kining BBM Dung Rapa. Ay, kuha na. Matapad niya, siguruhan niya, 90% ng andamiyang speech, mga kigilan. Ila ka ni Kaora, sige, tagpaminaw ning pamutbot niya, mga kigilan. At ay padungog katumang ra.
5: What is your preparation for Monday coming along? What can the public expect of your address on Monday?
6: Well, I always regard the SONA as a report, the report of the president to the public as to what has happened since the last SONA. And that is what we will take up. Of course, I will...
2: I-update, BBM, hanga to bang mahiya naman kayo? Bila na po ako na priso. Ang atong gilagway nga mastermind na ako ang presidential cassette. I-update niya, plihok.
6: External forces. But nonetheless, our response has been good. And we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose. And I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normal.
2: Continue to weather this storm.
6: I'm sorry?
7: Are you done writing the script?
6: I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, you know. Because of course you want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that we want to talk about is already included.
2: So, atong nadungog mga kaigalan si BBM. Exciting! Mato atong mahal na panggulo. Panggulo, panggulo din mga kaigalan po. His Excellency, President BBM mga kaigalan. So, sa mga BBM supporters, mag-ingay! Kano mo, kano bang, kano mo, excited na mo magkadungog sa accomplishment? Unsa nakamalambuon ang kinipong nasod? Unsa naka-depri ba naman yung utang mga kaigalan? O kumusta na ang gihulagway nga war against corruption mga kaigzonan po? Naali ha? Balik-balikan ni nato mga katropa po. Na? O sa Pigas Bain, atong PNP mga kaigalan, matod po sa niya nga wana, kana bang andam na? Kada bang andam na ang ato sa mga PNP kung duganan sa INC, no? Isa ni Chris Kongreso og lapad nga rally ang zona ni PBBM ug mga adlaw mga kaigala. Ano to si ang atong tigpamaba sa PNP katong mga rap-rap nakita ra nimo. Ato ra ipanugog mga kaigala ang atong tigpamaba sa PNP nga si Police Colonel Allen Reyco mga kaigala. Paminawan ninyo.
8: Pwede po. Mas malamang na magdadagdag po tayo. Of course, ito ay to ensure yung safety po ng lahat ng participants, especially ko ipo expect thousands sa na madadagdag po na makikiselebrate sa ating pong Iglesia ni Cristo ay kailangan po natin ng additional na forces para po sa pag-maintain ng peace as well as sa traffic management. Generally, yung safety po ng ating community.
2: Salamat, katulad rap-rap. Oto si PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, mga katropa po.
3: Exciting Pilipinas!
2: Exciting! Let's see, dire sa Sugbo, mga kilalang Central Visayas, inoan ang mga progresibong grupo dire, di man ba yung lintis, hamad Diyos kauluhan. Wow! Nila kuno gidla kana bang mere expression of freedom of speech freedom for kana bang to assembly bitaw mga kahigla yeah kuno nila kana bang pagpadayag lang gyud sa tan-aw nila mga katropa pod kining tinud anay kay sila naman pod sila ay people so na tinud anay nga estados nasod mga kahigla gusto lang isabog sa publiko ah. Now na ito ni Ug mga adlaw mga kaigalan. Talk sa bigas bahin. Nice speech si PDP laban President, National President mga kaigalan. Og Davao City Mayor Basti Duterte. Matod pa niya mga kaigalan nga ang priority ron sa Marcos Admin. Di man kaning mga kayuhan sa alang sa inipong General Welfare. Tanmanik, yan na bang ang ilang priority mauman ang pag-impeach good sa kining yang son ba si BP Sara Duterte para ika 2020 tuloy ang ligaya mga administrasyon nga panghapon kanabang candidate mo daw onya why kada pag pagtuki sa mga laya kanibang accountability liabilities aning mga panlaklang grupo nila ang BBM. Ate panungog si Kwano, Davao City Mayor Basti Duterte, mga kikila atos kaliukan sa PDP Laban.
9: Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections. He is a great threat sa presidency this 2028. Now I go back. Tingnan nyo. The unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now. Sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the Flood Control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon
2: na tingkara. Marang nabalik kayo, Marang. Salamat kayo. Si Davao City Mayor Basti Duterte, ito mga kagalaan. Yeah, National President sa PDP Laban. Kita kung may rama dito mga kagalaan. Sa Cebu, maragsiyaman po mga kaigalaan po. No? Kasi nakudakos PDP, mga katropa po. Balik yun ang si Mayor Rama dahil siguro po. No? 2028 kuan po. Ang mayorial race din is Dakbayan sa Sugbo. Kaginanglan siguro kamubalik o katong sunsod sa kanal Mayor Rama. kanan. Higda-higda, starima mga kahigalan. Katong pinaloy-loy na ang ganyan. Ay, kontrary. Oh, saan man nun? Marag ang mayor, busy mayor Magilan nga under BOP. Marag, sabi ka rin, not in good terms na sila, mga kahigalan. Hindi naman panaway ang mayor Magilas busy, or I mean ang busy mayor nga Dos Mayor. Saan ba na? Ito na hatagag pagtagad po. Samtang, uy, isa may kuanim nyo, kailan yung Vice Ganda? Public apology ni Vice Ganda katumang rap-rap mga kahiglaan tungkol sa reklamo lagi sa inipong Adjos MTRCB. Subay sa segment nila tong lugaw ni Ayon. Inanaw baka ni katumang rap-rap? Ako di magkakupo. Bukan nga, kuan na, kana bang wala nang kuan po, da? Yan kapamilya network mga kahiglaan. Nag-join lang sila sa lain network. Tanawan. O, din, matod pa, katubang... Ato, pakikita katubang rap-rap. Tanawa ninyo mga kailan, no? Tanawa ninyo, glow eye ba gini? Imo ni Vice Ganda ni Ayon Pera. Nakatong pagbuga po kung yung tubig ni Juhaira mga kailan. Nakita naman video nung ni Vice Ganda. Marag, ako nga tanaw ni Salim, marag, sa may kuha na to, ha? Sabang sa may kalapasan na to mga kailan. Marag, lugaw-lugaw ka. Ato, ako ipakita, no? Kamo mga kigilas, mga nagpaminaw ron, pwede ninyong tanahon sa atong Facebook Live. Mga kigilan po kung, sama, kanang bastos bagay. Ano bang, angay bagay i, kani bang MTRCB mga kigilan? So, kining, man po mga kigilan po, da? Tawag aning MTRCB. Mamun na siya kitahasan po mga kigilan ka ng, na yung mga law ay diha mga kigilaan po nga mga salida in town niya. Kining Movie and Television Review and Classification Board. Ano siya mo, kabanta mo ng rated SPG na mga kaigalaan po, doga ban pa diya? Kaya mo classify ba? O, kana ba diya, kanang ang salida diya, kanang tukma ba? O, kana bang, tawag aning goods for, kwan ba, kana bang mga, kining, kwan po siya mga kaigalaan? Kanang rated R, kanang, bawal ba sa mga bata? Rated ka ng kuhan. Hanapay ubang rated mga kigilan po. Asa ipadungog ninyo si Vice Ganda mga kigilan? Niya ipakita na to itong iyang... Ato natin, pakita. Oh, iyang palihog ko itong rap-rap.
10: Wala akong kasama.
11: Pero Alejandro...
10: Baka nagugutom mo lang ko talaga siguro.
11: Pakiramdam ko, pakainan mo naman ako. Okay. Ano bang meron ka dyan?
10: Meron kaming lugaw yata ito. Mm.
2: Walang budget. Kunwari, sa segment nila mga kigilaan, si Vice Ganda gipakaon o kanang lugaw ni Ayon Perez mga kahigalaan po. Ang lugaw gisod ng plastic ato bang rap-rap.
10: Mayayam na hindi malamig
11: naramdam ako na paso
2: ang nga po ni Vice muna mag ang natawa mo mga tao.
10: Ayaw!
12: Mike, Diyos ko naman, walang mic yung gabi ka.
2: Alam! Rabia sa'yo mo, buo ni Ayon naman sa suwang ibais. Yeah.
12: Baboy na baboy, ha? Nakapagpatawa lang, nasan yung tsutsutsara, nakalimutan. Alejandro, gusto kong kumain pero ayokong suminghot. Yung lugaw, kinakain, hindi sinisinghot.
2: Kana, mga kigilan po, no? Sumuna ay usas mga gireklamo ron ganito sa MTRCB. Masiga, huwag ikaw yun ang mga tao, mga kigilan po, ba? Ay, saman to ka ng hinugawan, mga kigilan, pag kaon o lugaw. Or basig na sila na kuhan bang ng double meaning sa mga ni mga kaigalaan po. Da? So, nato'y kuhan? Kana bang public apology ang showtime? Or, so, bias ganda issues sa apology to the madlang people. Naabot ko no, sa iya usab nga kahibaw na doon ay madlang people nga wa nagustuhan na offense sa ilang joke sa showtime. Appeal na ang ilang himo nga sa ilang segment nga meme remark. Kung matod pa sab niya, nakita sa mga netizen nga offensive, insensitive, aga mausap nga joke mga kahigalaan, nga diin ang tumong lang po nila kay magpakatawa lang. Joke-joke lang mga kahigalaan. So ila ko nung i-acknowledge ang sentimentos mga nireklamo na nayo silag pasaylo mga kahigalaan. Og himuon nila bang pagtulunan ang maong reklamo mga katropa po da kay malagi na na yung mga reklamo po sa MTRCB mga kahigalaan po no kay kuan ni kana bang so sa una reklamo naman po Dennis Vice Ganda o si Ayon Perez no katong isip bata nila mga kahigalaan pero di yun siguro ganahan ng kuan po da madlang people mga katropa sa bag ilang si ni Vice Ganda o ni Ayon Perez kay reklamo man mga kahigalaan po no ato pakaon-pakaon ba itong lugaw pero kung imong tanawon gun wag na nito nga something stickies ba ni Vice Ganda mga kahigalaan ika ni Ayon Perez marag, lain man pa mga o ni mga katropa ba ating hatagan pagdagana kay mga reklamong netizens mga kaigsunan po, no? So, ito ni nga balik-balikan mga katropa po, no? O niya, sa kundi atong amigo day, by Roy Barakia. Good morning, by Jisoy Ambungan. Happy Sunday. Happy Sunday po ni mo, diya ba, ya? O niya, nasubrahan rapod, bastos by ang show ni Kinipong Mimi. Ay, nanaw po day ka ni kining by Roy. Eh? What? Kana bang paluwag yun, ikan lang bayis ganda ni Kripong Ayon Perez. So itong oras mga kahigalaan, pupinses, sun our time, alas 5.42 na sa kinipog kabuntan.
3: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Aray sa atas yung reports, mga kahigalaan po, reports sa mga kabanan. Sa nabili na itong oras mga katropa atong balik-balikan ni atong mga issues na may labot atong Haring Lungsod. Kaya sa Gapons mga nagpaminaw ron mga BBM supporters mga DDL supporters ang sa may kuhan ninyo da ang sa may gilauman nyo o mga adlaw mga kahigalaan report sa atong presidente mga kahigalaan pinagi sa State of the Nation Rest kung so na ba ang sa may gusto nyo madunggan ang sa may grado yung BBM po mga kahigalaan naman sa iyang kinipong halos human na yung termino mga katropa po. Kumusta man? Kanang nindot yuge? Excellent? Kanabang very satisfactory mga kigalan? Or para nyo, poor performance mga kigalan? Kanabang wagi ayo? Isamot kaot-ot ang nasod mga kigalan? Ibalik ang drugas, kriminalidad, corruption? So, depende na nyo mga kigalan. Ipalangat na rin sa pag-uban-ubas kanginan kay ugma na rabagyod pohon. Ang State of the Nation address, ha? Asang i-check ang mga reports sa mga kaubanan, mga katropa. Arita sa pag-una ni katropa Cristel Joy Pilarca, mga kahigalan. Matod pa driver nga di-dismag sa saka CCTO personnel. Gibawian na singpit o lisensya sa LTO 7.
3: Live report. Report.
2: Katropa Cristel, good morning.
13: Good morning. Gibawian sa Land Transportation Office kung LTO o driver's license si Bartolome Robles Piol, ang driver nga nalambigit sa viral nga insidente, di inadasmaga ni ini ang usa ka traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office kung CCTO samtang nagtuman sa iyang katungdanan sa pagduma sa trapiko sa eskina sa Iscario Street o Usmeña Boulevard sa Rakbayan sa Sugbo na itong Hulyo 1. Giaprobahan ang revocation ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw human mapamatud ang administratibong manubag ang driver sa reckless driving o giilanga improper person to operate a motor vehicle ubos sa Republic Act number 4136. Base sa investigasyon, tinuyo nga wag ituman sa driver ang signal sa traffic enforcer, hinungdan nga nabanggaan kini samtang nagtuman sa opisyal nga katungdanan ug misuway pa og biya sa lugar nga wa malang motabang sa biktima ug nagpakita og pamatasan nga nagbutang sa peligro sa kaluwasan sa publiko. Gisuportahan ang mga imbestigasyon og CCTV footage, mga police report ug uban pang dokumentaryong ebidensya nga gipresentar ato sa administrative proceedings. Matod ni LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan, ang desisyon nagpakita sa ligon nga baruganan sa ahensya sa pagpatuman sa accountability o pagpaligon sa kaluwasan sa kadalanan. Dugang pa niya nga ang pagbawi sa lisensya gitagana alang lamang sa mga driver kinsa mga binuhatan nagpakita nga di sila angayan hatagan sa pribileyo sa pagmaneho. gingon usab niya nga ang mong desisyon usa kaligon nga mensahe nga di motugot ang LTO sa mga irresponsible o delikadong pamatasan sa kadalanan. Ipahinumduman sa LTO nga ang driver's license usa ka pribilehiyo o dili katungod busa ang tanang driver gilauman nga magpakita og disiplina, responsibilidad o pagtahod sa mga balaod sa trapiko. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: Live report. Live report. Exciting.
2: Nga salamat, Katropang Crystal. Ato isunod sa Katropang Benzin. Kasanbay na sa linya. Siyam kabalay ugdaw in Tony. Ato sa sunog sa may barangay Basak Pardo.
3: Live report. Live report.
2: Katropang Benzin.
14: Exciting.
15: Yes, nga salamat ka naman ka, Eric. Nga salamat ka, Rafael. Sa siyam ka mga balay ang ugdaw. Duhan nila ang nga itong redami. Samtang, ito ang pasinan Benzin. Sa mulbong sunog na gabi dito sa kanilang barangay basa ka palgo ni atog Dark Bell na sa subo. Ang mga sakop na bumpilom ito pag kinabawag na pagkuntusunog kaya dito sa may humalon ng street para di basa palgo ni atong Dark Bell mato pa ni SFO3 Wendel Binereba nga kinabawag ito mao alas just pwede sing contact na sa kaning sabalos kipi ka pwede ka sabalos kipi dito sa mong debita kunin ang kanyang mong sunog lag school sa pangay sa nila Julieta Silio o Arnold Silio. Kuliin ang kanyang kanyang kanyamay nga dito sa sugod o katunay live siyam daw nga pala ay anong daw doon sa buong sunog matod din ni Villarima nga gibalaban ang mabulasap siya 644 mil pesos ang danyo sa buong sunog. Parang pa ang pagbisita sa kung si posible sinundan sa buong sunog apan magkakapang posible kini ang illegal wedding may ilagdurahan samtang sa maong na pag-olbosunog upo sa 3 ang nga wala pinamang pumasaba sa pag-olbos sa maong sunog katong pag-teris ito pag-arabal. Okay, report sa Cebu City Fire Office sa mga pag-gema ang maglimo sa pag-apos sa Santon Herbal Oil. Magandang mag-inig. Nabili ka mga panahon sa lawas. Santon Herbal Oil, hindi mo saya to health incorporated. Babalik sa baba siya butika sa lugar. Alas sa ikaw sa Pilipino. Para sa Pilipino, sige tropa. Benji Talisik, XFM News.
3: Live report. Live report. Exciting.
2: Exciting. Salamat katropang Benji Talisik. At isunod si katropang Greggy. Saan ba isunod sa atong pigas din niya mga kikilan, mga mayor sa nasod sa Japan? Nibisita ni Governor Pamela Barikwatro sa katropang.
3: Live report. Live report.
2: Katropang Greggy, good morning.
16: Good morning. Yes, ang kagamanan sa probinsya Sugbo may parayag nga ilan na karong mas giplapdan ang tinguha sa education tourism human sa courtesy visit sa mga municipal o diplomatic official ni Governor Pamela Pambarikwatro ni atong milabang Biyernes, Hulyo 23 to 2026 gikan sa mga mayor o opisyalis dito sa nasod sa Japan. Ang delegasyon gipangalohan ni Japanese Consul General sa Sugbo, Yudai Iwino o naglakip sa mga mayor sa Mifune nga si Masayuki Fujiki, Masahiki Mayor Hinonori Nishimura, Nakama Mayor Kinji Fukuda, og Kamiya Makusa Superintendent of Education Iwasaki Hiyashi, og GPHD CEO Toro Sakai. Sa ilang panag-abot, nagsentro sa magpaligon sa educational ties og pagpromote sa Sugbo, isip destinasyon sa mga tinunang Hapon nga nangita og oportunidad sa English Language Instruction og Academic Exchange. Gipadayag ni Parikwatro nga ang probinsya nagtinguha karon nga palapdan ang institutional partnership sa mga munisipyong Hapon aron suportaan ang education tourism. Ang mga representante sa Kumamoto Television may ubang usab sa delegasyon aron pagdokumento sa pagbisita sa pagpromote usab sa educational exchange ngadto sa mga Sugboanon ngadto sa ilang tumatanaw ngadto sa nasod sa Japan. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o nakanap ang pananaw, inom ka nunay o Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kinikomplito sa mga phytotriants nga mapektar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Greggy Magdaro, XFM News.
3: Live report! Live report! Exciting!
2: Dagang salamat katropang Greggy sa imong report. Saan ba ilan po mga kilala itong in-check ang Pag-asa Mactan? Katong sayron mga katropa kung kumusta na? Hindi na hapon katong mga rap-rap, pangakikilang kayo ay pagbundak sa so one. Why baha sa resorts capital of Central Cebu, ang Cebu City mga kaigilan po dito. Dakay why nagbaha? Why mga napagan into nga lumos baha mga kaigilan sa Cebu mga katropa po. Basta uwan-uwan, baha-baha mga kaigilan, Cebu City, Mandawi, Talisay, Lapu-Lapu. Murag baha yun. Og kani mga kaigilan po, no? Sa iro to, kumusta na to? Karong adlaw ang magilan, adlong Domingo, kumusta man? Asan man is bagyong kani taon? Si Quiapo mga kaigilan, pabilin ba nini nga napigtahan mga katropa po ang kiniatong habagat mga katropa po, no? Sao na niya nato na kay importante ron lakats panahon mga kahigalan. Ay di ba sa basta ron ang kuan po, no? Mga baha, mga kinipong landslide nga dapod sa grabe mga pag-uwan mga kahigalaan. Kuan lang gini. Ngayon taon, amping lang kita kay kuan naman ron. Kana ba ang climate change sa mga gidaw? O niya, si Ma'am Flor Dilica. Good morning ni mo, Ma'am. Ano taon sa akong igsoon o mga apo sa Toledo City katapag kaning Eric. No? God bless. Good morning po ni mo dia, Ma'am Flor Dilica po. Seryohin niyo ba itag si kumusta na ka si Ma'am Ikay Katropang Eric. Balik-balik ka na ko to. Man, sir, ako may magdas po sa programa ni... Pasikog ma, sir. Ako itong kumusta si Ma'am Ikay, sir. Tingaw dyan ka, Ma'am Ikay. Seryohin niyo. Kwan, ka na bang pasikog ma, sir? Market ay, Martes pa man si Katropang Jerry niya. 3 days. Kita mo dapon sa iyang programa. Na ay ko ano, pag-asa? Nara. Saan ba mga kahigilan kay si Sir Everton nyo? Ato ang paminawan mga kahigilan po.
3: XFM Weather Update.
2: Alas sa latest weather update, si Sir Everton nyo. Sir Ever, good morning, sir.
14: Good morning!
17: Yes, good morning, sir. Good morning sa itong tarangting paminawan. Okay, ang pinakalitest weather update para karong adlaw. Ang Southwest Monsoon o hangin habagat ang naging nakapekto din sa may nakubahin sa Luzon at Kitapod ang kasadpang bahin sa Visayas. Samtang ang atong ginamonitor na bagyo sa Kawas Filipino Area Bird Facility si kaniadtong si Quiapo, ini adunay international name na tinuol o gano'n na kinikakusgon sa usa ka typhoon category. Walay nasipyatan ang iyong bagyo sa 745 kilometers west-northwest sa Isbayat, Batanes o parang kini nagtikalayo sa tuwa sa kapaspason na 20 kilometers per hour sa direksyon na north westward. Sa pagkakaroon, ang naibiging bahin sa Visayas, ilagay na kita din sa Central Visayas, adunay medyo mapanganurong nga ito sa mga panganurong kalangitan. Na doon na lang may mga higayon sa mga lumalabay ng mga patak-patak ng mga pag-uwan, panugugugila, tungod ka na mga possibleng localized thunderstorms. Atong masinati na kasita sa itong panahon sa mga musulod na adlaw, atong gina-expect na magkikabintaha ang atong kondisyon except na lang niining aduna tay mga lumalabay ng mga pag-uwan ilabihan na din sa hapon hangtod sa gabi. Samtang ang atong dagat sa Storm Adawa, ang Tibok Visayas at Tunay Ginay na ito sa kasarangan ng pag-uho sa hangin na nagabikan sa habagatan silangan nga sa habagatan sa Katpanji ang kadagatan ng Tibok Ginay na kasarangan ang mga pag-uho. Pertura sa Tibok Provincial ng Tibok ng Adawa, ang natin 25 ang 2020 Celsius ang pagkakayin natin natin. Ang
2: Sir Ever. Sir, ug mga adlaw ato mga progresibong grupo magkuan kay magrally muntag di ba ka hapon unsay kuan dagas panahon ugma sir muuwan ba buntag or hapon?
17: Atong kintang ugma natay medyo mapanganoron ni so, pangaroon. Generally fair weather condition ang atong sinati o nga except na lang ining sa hapon hangtod sa gabi kung kita doon yung mga posibleng mga pagkuan especially preha sa itong natinati sa mga nilabay na adlaw kung ano natin mga pag-uwan kaya na dili sa hap.
2: Pero kani mga pag-uwan na sir, dili ni kanang mga torrential, kuan lang kanang mga di kay mo baha kay Cebu City or mga highly urbanized cities na to, dali ra ba kay mo baha?
17: Ah, so kani mga pag-uwan na, ana lang ni mga kasa moderate mga pag-uwan, pero dili gyapon ang kakumpiyansahan kay posible pod na doon ay mga kusog-kusog na mga pag-uwan, especially na karon na medyo basa pa ang atong mga kayutaan, saturated ang yuta, so posibleng gihap ng mga pagbaha if maka-experience ng mga kusog ng mga pag-uwan.
2: Oh, di harap po kay Bauro noon kaya itong mga dagat, sir, para sa mga mubiyahin ng itong mga dalawa.
17: Yes, so ang atong dagat, normal lang ang kuan o safe pa or malinawon ang atong kondisyon para sa pagbiyahe.
2: Dagang ganyan niya. Salamat, Sir Evertinio.
17: Yes, walay sa payan, sir, o ngayong buntan.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Exciting.
2: So ato nabati mga kilan si Sir Everton News mag-asa Mactan po. Marag ari sa hapon to gabi ang pag-uwan na ugma. Ipag kayo ka ng torrential kay mag-uwaltag ka na bang kusog nga uwan ka itong mag-rap-rap ng bundak yung kayo marabag unos pa rin. Itong milabay mga adlaw in town ang Colon Beach Resort. Ang Tagonol Beach Resort, ang kinipong kwan. This my T. Padilla Beach Resort. Kwan nyo rin, Mambaling Beach Resort, mga kailan. Og uban pa mga resort on town, there is Dakbayan Sugbo, Dakbayan Mandawi, mga kailan. Manuanda yun, kinibang AS Fortuna Beach Resort. There is may Mandawi po, mga katropa niya. Huwag ina-hustle kayo sa mga motorista, mga katropa. Delikado po sa panglawas. Ato yung taong mga kaigsunan nga why pick-up truck diya mga kigilan. Why yung tayo masakya yung taong diya nga mo umog in towns baha katurupang rap-rap mga kigilan. So yung ato mag-motorsiklo ay mapagnan in town diya sa dalan mga katropa. Kaya lagi mga katropa, ang kinayahan na mo yung nag-expose sa kinayang mga flood control projects yung uban goes, ang uban in town substandard, ang uban for compliance purposes in town mga kaigsunan. Ay nako. Morning ugma pohon mga kaigalan pod atong siren ha. Atong hisgotan mga kaigalan ang kinipong mga pamayag. Stay tuned mo sa XFM mga katropa pod. XFM Philippines nga coverage sa FIP state donation address zona ni PBBM. E matod pa iyang ihagyak. Iyang ihaklad mga kahigalan. Isabwag ipahibaw sa publiko. Kung unsa ang mga accomplishment. So sa may tanaw nyo, nabagay dako ang accomplishment ng administrasyon na mga kahigalan o puro lang mind condition. Para ninyo mga kahigalaan, kung bagayod ka ng we're on the right track mga katropa. O na-discarrel ito mga kahigalan nga murag tanaw ninyo kung magyugay pa ni murag tibugsok yun. Samot kaway ayong Pilipinas. Oh, ang rich man sitting in a pot of gold, mga kaigalan. O oh, ganang sick man in Asia. Murag ma night man in Asia na dito, mga kaigalan. So, morning, tanaw na ito ni ugma puhon, mga kaigalan. Yan pag take note mo. Oh. Isa yung ipang kuha na po, yaw-yaw, mga kaigalan. Kaya kung nga ito mga progresibong grupo pasultiyon, sa mga representante sa nagkadiyang sektor, hagbong agrado may lang ihatag ni PBBM. Kaya wadyo ko na'y ayo. So, morning, tanaw na ito ugma sa sektor sa kinipong trabaho, sektor sa kinibang negosyo, mga kahigalaan, mga patigayon, sektor sa kinipong kwalintan, ining mag-isgotag or estado sa Kapsay Kalinaw, mga kahigalaan, daghang yung di mo to nga we're 80% safer now mga kahigalan. Para sa ban mga kahigalan, mind conditioning rin na ni mo presidente. O, liman kag gipusil, gidunggab niya, wounded person. O, sana natunok na Mr. President. Natunok na DILG Secretary John Bec Rimulya. Bec! Karon pa ko kakita mga kahigalan. Nagadugay na kong cover-cover diya sa PNP beat in town. Ang ato ng kapulisan bis, pronounced dead na sa mga responding medical officers. ikarga in to patrol car mga kaigalan po dito bisag di dedo na pa na. Kandi do na ba? Para ipakita lang kit ko may ano bang gibosil na kanang kon sa e-bike mga kaigalan. Ipa gubon dihang kon in to no. Gubon ang kanabang crime scene. Ipadagan sa e-bike hato na dito. Ato suko. Wala na ebidensya mga kaigalan po dito. Nana Sir Jerry? Nana? Okay, mga kaigalan. So, balik-balik ka na ito na. Ugma pohon mga kaigalan. No? Sir Tabirara Edmo, may munda ka ito pang Eric. Shout out, watching and listening from RA Glass, Caubian, Leyte. Good morning niyo dati. Caubian, Leyte po. No? Og, sa ato mga katropa pa nga nagpaminaw, naglantaw sa Sibya, sa XFM, Cebu, mga kaigalaan. Si Ma'am Lorna Margarita, Anthony Akla, si Arvin Havas, og... Kini pong kwan pa na ito, no? Kini bag si Sir Bonnie Gagayan Gumapa, Jusan Redby Gulay, o si Jose Guarin by Roy Barakia, kung ambungan na dunahan nga amigo mga so, sa ngalan, sa kitbukang persa sa XFM Cebu, 88.3, Pinangloan Association Manager, katubang nga Jenny Michabis by King, ha? Ato sab nga Newsroom Director, katubang nga Philip Sirujano. Ako ba tris pika sa wak mga kailan? Katropag Rafael Moraldi Bari. Awan na yung boss ngalagad sa kanginan na inyong katropa karumuntaga ng Eric Amaro. Alagi luas sa magkasakit ni Tabi. Pero naman na good mga kailan. Mata maayo na ni kong luas kay ni Kamartis ka sa mga rap-rap. Programa na sana. Kumani mga kailan po. Ha? Alang seryosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyo boss ngalagad katropa ng Eric Amaro. Mamit mo yung on. Dalego ng show sa basa na may posible sa labawang makagawa. Alang seryosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo. Exciting!
14: Exciting!

Dragon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butang.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:14 at ang oras na tunagin ninyo sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, kamaghatag ang kaluya ni ini mga katrupa, gumikar kay makapalikon kini sa itong immune system. Gaboy nagsilbi mga sundao sa itong lawas, nga manalipon, batok sa mga intruders, nga mga virus o mga bakterya, kamaghatag ang sakit o kaluya sa imong lawas katrupa. Pag Premium D3 Instant Energy, kamaghatag kini nimo o gamulahutay nga enerhiya, o nga makapalikon pag yunis, gabok ni mong bukong katrupa. Premium D3 Instant Energy, yung kinipapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyong kinipapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyong kinipapalit sa Yes to Health Clinic Store. Ganamay mutag sa bus kabahin na itong Sibianan. Diri sa BZ Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Unya, Domingo karon, mga igsoon. Ha? Nagapadayon, agatuag servisyo publiko. Sa Yes to Health Clinic, mga katrupa, ganagatanyag og libreng konsultasyon og libreng check-up. Karong alas 9 sa buntag, hangtod kini sa alas 5 sa hapon. So pahimusli ninyo, kini maong kay gayunan, kay libre kini mga kaigsunan, serbisyo publiko. Hato niya kini nyo sa Yes to Health Clinic, mga katrupa. Matag Domingo ka na, tibanin ninyo, ilista ha, matag Domingo. Alas 9 sa buntag, gadto sa alas 5 sa hapon, mga igsoon. Libreng check-up, libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga katrupa. Napo niya nga itong store. Ngayon mapalit ang Premium D3 Instant Energy o uban pa gabagay Yes to Health product, mga katrupa.
1: Bullseye, matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang issue. Targeton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: Espinam non cura. Si tanto vest quand io mostos. Ang pagpagamara walay dubukan. Kung tutublam ang kini sa imong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio. Bullseye!
0: Sogbon, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Nutulumanunang
2: Bullseye!
0: Sunday Edition. Kinigyan niyo ang anchorman katropa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Magiguban na kaninyo hangtod kita sa alas 9.
3: Good morning!
0: Adlaw, mga katropa nga Domingo. Pizza 25, katropa rap-rap. Pizza 26. Sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Inaot, anak ka mo sa kapiskay sa malawa sa inyong pagpanikay. Sigay! Samtang na ni KCK, kamuniyato yato niya kaninyo mga paghitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasod kagahapon o karon. Dini sa ato mga kaigsunan, particular sa lalawigan sa Sugbo, na ikapitana naghusay mga higala, gisukmag mga katrupa. Pagkat akong krimen ani mga kaigsunan. Ananok mag mga katropa, sangguni ang kabataan pagyod ka kunsihal. Sa mani maong kunsihal, sa iski wa mani respitos kapitan. Iusay nas kapitan mga katropa. Siguro mga higala, huna-huna niya bias magagap. Sumbagon pa. Uy, ang kapitan mga higala. Kini mga kaigsunan, kahinomdom ko na hitabo diri mga katrupa sa Barangay Karita. Ila katuig na nakalabay, bumburadyo pa ko na ito katrupang rap-rap. Ihusay sa barangay mga kaigsunan. Sa lupon mga higala. Sus, waman di ay matcheck mga kaigsunan ang kininiang ihusay sa pagsulod nila dito sa barangay hall. Ipaigayon ang husay sa lupon. Namusil bitaw ng usa sa mga kinigihusay mga kaigsunan. Pagkadi malasa mga igala. Unag yun akutu ang kinabuhi mga katrupa. Kaya kaya ito mga lupon, di taon ni nato kumpiyansaan mga igsuan. Kaya gumikan, akong ingnan ito mga sako mga lupon, ay yun mo kumpiyansa. Ako na ni silang tudluan, ako na silang patudlo ang iskrima. Katrupang rap-rap. Diga ato mga sakop sa lupon patuluan dan tunig iskrima mga katrupa kay kung makinaunsa ba ayun na ni mo malikayan mga kaigsunan kay doon na may mga barumbado nga ipatawag mga katrupa das barangay aron husayon mga katrupa hindi ba yang husay sa barangay mga kaigsunan para ba yan ni kuan kini amicable settlement mga katrupa ba para dili budako o dili magbudagan ang dakit mga kaigsunan sa itong mga hukmanan. Sigur sa mga reklamo, mayroon kayo mga katropa, ipaabot pag ito sa hukmanan. Nga diin, mag-hire ka pag abogado, gumikan lang sa imong garbo. O na mga katropa, ito na hibawar o na hinumduman ka diad doon sa Barangay Karita. Ang usa sa gihusay respondent na to mga kaigsunan na musil. Sus, taon mga igsuon. Sayunan mo niya na mga igala ang kahadlok o kakuyaw sa sa kumslupon gahusay pirtigyon daw dakuha. Amay to kay lupon mga igsuan. Ang inoon di yun tumayo katropang rap-rap ganun na go'y patay kaya. Ayunan ka na na namusil ang respondent. Kining hitabua karon mga katropa. Basta-basta mga kaigsunan, direct assault ni siya mga katrupa ganto sa persons and authority. Kini ato mga barangay kapitan mga kaigsunan, ato mga barangay officials, persons of authority, kini sila mga katrupa. Yan ka na ato mga barangay tanod, agents of persons of authority. Sus, gisukmag mga katrupa! Wow! Naghusay ni siya mga igal. Kuya, ananog bago kailang unta o dili opisyal sa sangguni ang kabataan? Unsihal pa yun mga kaigsunay? Sa mangkahal, naghalhal ka? Imo kapitan, gisukmag ni mo? Sa mangkahal, unsa man, para kontrapartido mo kapitan? Pumusay! Pumusay! Uy, ay intos kapitan mga kaigsunan ay direct assault ni siya mga katrupa. Kapudya, ayun mo panumbag kapitan. Kaya mo direct assault. Atong pamation mga igsuon o atong tanawon. Atong resibo na yung balita mga katrupa.
2: Daw na kita og inilipot si Kapitan Hingsuk Magini sa suspek nga iski konsehal bagyod sa barangay nga ana nitong Hiyuna sa paghusay sa duha ka mga mataghabig nga nagkarelisay dito sunod sa barangay hall sa barangay Duguan sa lungsod sa Sibunga. Nahitabo ni alas 2:30 ang tagna sa hapon gigahapon at lawa, Hulyo 23, 2026. Ang biktima na Kapitan nga nagpatagat o gasumbong sa kabalusan sa lungsod sa Sibunga mao si Kapitan Josepina Suerte. Higod ang edad, mulupyo o kasamtangan nga kapitan sa barangay Duguan sa lungsod sa Sibunga. Samtang ang suspek mao si Iski Konsehal Adelfa Artistas Barisiguanios nga taga barangay Duguan o Duguan Rosada. Suba sa report sa Sibunga Police Station nga mausab ang reklamo sa biktima nga samtang nagpadayang gini o bahagyang gini o husay sa duha ka mga habiga. Kiring nalukmag nga si Iski Konsehal ang ana usab ang presensya na ito higuna. Wa maglugay imbis magka sinabdray. Raunta ang kining mataghabiga kining si Iski Konsehal ang nalukmaga o kalita kang kapitan nga mahinan nga guba ang antihos din eh. Tungod sa kalagot ng kapitan, midangup kini sa Sibunga Police Station aron mureklamo nga mahinan sa pagkadakopa o pagkapusas ni Iski Konsehal si Kapitan Josepina Suerte sa eksklusibong pamahayaga o bagay sa XFM Cebu 88.3 ni Butiaga nga kining si Iski Konsehal o laing usapa ang wagid labota sa maong panaghusay. Sangit nga ang iyang husay ang inahan nining Iski Konsehal nga kasamtangan nga lupol sa barangay. Nini, samtang ang kalalis sa lupon ang masamong nining nga kapuyo sa Iski Konsehal. Ang gingo o katunundan sa kanyang panag-away sa masamong o kanyang lupon sa barangay, matupang ang kanyang paghaturado ng istorya nga muraga istorya nga pambata. Maong naghukom si Kapitan Suerte nga ipatawag ang kini mao masalbong ini aron pagutan-on ang pasangil nga tulad kaniya nining hatod-hatod og istorya. Dito higiyuna nagkatubangay ang kini masamong og ugangan nga lupo sa barangay sa diyang iyang gipagutana. Miangkot ang masamong nga iyang ginigibuhat tungod kay matupa na puno na kini sa gibuhat sa iyang siyang ugangan maong nabuhat niya kini. Samtang hulag mo reswerte nga bayolente ang taras sa iyang lupon na Duhigiyuna, gani nagkatulubagan sila sa iyang lupon kay gustong mahitabo nini nga posasan ang iyang masamong pagmabot sa barangay. Gipasabot ni Suerte ang iyang lupon nga di kinimahin mo tungkol kay wa masun sa proseso sanglit nga gipatawag kay makini aron pautan-on ang iyang masamong. Ngayon ito at lawa, wag yun mahusay tungod kay bisan na ngayon na upasay no ang yamasabong ang ugangan nga lupon wag yan po malukmay kay gusto yun eh nga ipapisig yun ang iyang masabong usa sa kabanay sa lupon ang kalit nga misunod si barangay o nanulisok sa masabong kantong kontra sa lupon. Si swerte ni pa ay magno nga di kini dapatan kay wag kini katungod o kanapa siyang barangay apan o kaminaw ang kinimaong kabalay nga nitulisok. Tungod ito, miuwang si Kapitan o hangtod na ang punto nga pag-uwang niya paglingi sa likod, kinubo na sa esikusyal ang iyang nabot siyang naong matulabuak ang iyang antiyos. Si Kapitan Swetre Miangkon sa 8823 XFL Cebu nga tungkol sa iyang dilangatan nga wa pabatasan kinang iyang esikusyal manunta apan di maminaw kung badlungon maong naghukom gini nga iya pasikahan o kasong direk assault. Samtang gawas niya na naglaro si Kapitan nga iya usap gini report nga tulasab sa buhatan sa Department of Interior and Local Government kung DILG sa regional nga buhatan. Balita ka na hipos sa Sibunga Police Station kaya tropa sa gihapon ay magkalimot sa paghapas gagunay sa Santone Herbal Oil. Susamag kang katropang Jerry Viking humang sa basketball mag Santone Herbal Oil. Alas sa Giyos ng Pilipino para sa Pilipinas si katropa Benji Talisik, XL News.
1: Good morning! Bullseye! Bullseye!
0: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report! Yun na bati mga kaigsunan. Urbida mga higala, away sa pamilya. Damay sa kapitana. Unsa ba ni mga higala? Masa ni resulta lagi ni hatod-hatod ug istorya. Pero katong hatod-hatod istorya, tinuyo di ay mga higala. Ugangan din yung ipatawag katrupag rap-rap lupon rapos dugoon. Barangay dugoon mga kaigsunan. Inoon, ilaragyot po din yung ipamatudan katrupag rap-rap. Ilahang barangay dugoon. Kapitana mga kaigsunan, dugoon. Ipagabuakas at iuhos in taon mga katrupa. Ang dagway sa iski, katrupag rap-rap din naman to iski. Ang gunias, kaguwang naman to siya. Wani siya'y labot, mga higala. Pero gano'ng gipasulod man ni Mokap, gawin ito'y labot. Wada ni Butangi, wada ni Pabantayi og Tanon. Hindi agad, mga higala, sa husay magician paday ni mga kaigsunan. Ano na may tulog ka, hugna, kinig, husay sa barangay, mga katropa. Dahil una, magician. Ikaduha, conciliation. Ikatulo, maigala, arbitration. So dito this magician, loyas kapita na sumbagan, mga kaigsunan. Sao na lang, mga katropa. Ananong bago, pag yung labot sa husay, mga higali. Onya, anak bagyod mga katropa sa lupon. Diin ang bana ni ining mong anak sa lupon. Ipatawag sa lupon mga igsoon. Kainahan ni ining sa guni ang kabataan. Ay nako, pastilan mga higala. Direct assault ni siya mga katrupa. Oo muna mga kapitan, basta-basta na. Kasi yun na mo niya, ang mga pulis katrupa grap-rap, gitawag ni silang agents of persons of authority. Ang mga kapitan, persons of authority. Kanya mga tanod, agents na sila. Pagaling kang kapitan katrupag rap-rap, direct assault na! Kami na yung mga magtutudlo, mga kaigsunan. Persons in authority, masan mi. Kaniyan to mga katrupag, eh, retiro naman. Kamo mo diya, sugul-sugul mo magtutudlo na direct assault na. O na mga kaigsunan, so hita mo di dito sa barangay Duguan, yan doon nag yung nagkadugo mga kaigsunan. Maglingin kapitan mga katrupa, gisugat o kinumo ni niyang hiski kaursilon. Malasa mga igsuon. Trentay tres minutos na mga katrupang nagkalabay sa lasay. Salamat ala punta mga kaigsunan kay nanumbag rahay. Hindi pareha na itabo dito sa barangay Karita ganyan to, namusil yun mga igala. Doon yun, aligdas mga katrupa. Kini dito si Bunga mga kaigsunan, kinumo ra. Ayaw sa ning sagunihang kabataan, kunsihal mga kaigsunan, babae, mentani, manumbag mo diya eh. Inumdum lang ko sa kong anak, anarupang rap-rap. Dito sa eskwilahan, mga igalang, ayaw gibong buli-buli yun. Ibuli mga kong kaluha ba? Kung anak, babae, do, kaluha man eh. Puli mga kaigsunan, sumbagon pa. Ingo nang inahan, sus, purbida. Ito ha, inyong mga mangguwang mga lalaki, wag yung ko mapatawag sa eskwilahan. Kamu hinun, ikaw hinun, babae ganda ko, napatawag nung sa eskwilahan. Sumbag man, so ayaw, yun mo buli ha, yun mo pagbuli ng mga auxilio, kaya sumbagan, yun mo. Na mga higala 35 minutos na nagkalabay sa lasay. Salugan pa mga balita mga kaigsunan, si Dumanhog Mayor Gungun Hika mingon mga higala yung paningkamutan nga hinay lang sa magpadagang motorsiklo. Pero inig ka human suspenso si mo ang lisensya, Mayor, balik sa kagpakusok. Karol, kaya di pa man kakadrive kay suspendido mang imong lisensya. So di sa ka, magpakusok rung padagan. Mayor Gungun Hika, may gala, pakusok padagan ka trupang rap-rap niya. Di pag yun mo agi siya nga giana. Panglaktod pag yun mga kaigsunan. Resulta mga katropa, doon na po yung sakyan ng amikalit o U-turn, abangga mga igsoon! Nagyapon ko'y mahinumduman na ng U-turn. Dito pa ko sa DYSS sa Super Radio mga kaigsoon. Sa iyos buntag mga katropa, wag ko ito yung sakyan na. Ako sa mong piloto mga katropas Edgar Aninyon, humas kong programa sa alas 5 to alas 6 buntag. So pauli nami. Gawas na mo diri may gala sa may barangay hall sa Busay. Okay na mong dagan mga katropa. Sakto na kong dagang Edgar Aninyon may gala. Kalit pala ng katropang rap-rap doon ay di bagyong sa muhang kwan na muhang luyo. Sugas motor nagpadagan paikis-ikis pa. Ingon kong Edgar, grabiha padagan na bataa, mura magway kinabuhi. Pag-abot pa dito sa unahan ay mga ligya niya o uling, maligya o prutas doon sa may Marco Polo katropang rap-rap. Nabito na yung taxi, mikalit o U-turn. Aperte pag-abanggaan, lupa nagbuwag yung silas motorsiklo mga higala. Wow! Kung na, mauna ni di malasa. Ganyan pa kusong-kusong padagan, pekis-ikis pa siya, mura yun siya siya, tagiyas dahan. Ingon ko nga, kuya wagar, mura magway kinabuhi. Gabot lang ito sa unahan, na Dolce Marco Polo, mga kaigsunan. Naskili na nag, na may naninda niya o kuan, mga prutas, mga katropa. Onya, doon na po'y maligag uling, ano yan, napita? Sus, maagyo yung pag-U-turn mga katropas taxi. Merte yung pag-abagaas motor, nagbuwag ang driver's motor o ang iyang motorsiklo. taxi driver sa doon sa magtanaw mga kaigsunan. Ay nangaw, tala siyang o. Allah, patay yun ito ba? Purbida. Perte yung pagka-disgrasya ha. Perte yun ito pagka-pataya. Pagka-ugma, katropang rap-rap kung nahibawaan buhi man. Swerte pag yun din siya mga igala. Siguro mura siya o kinabuhi kanang iring nga siyam ko nung kinabuhi. Swerte mga katropa guys sa pag lupad niya gikas siya motorsiklo kaya nagbuwag lagi sila. Dito siya matugpag katropang rap-rap sa sinakong uling. So ang sinakong uling murang nagsilbing buffer mga katropa. Nadili siya mapuruhan o dili mamatay mga kaigsuna. Na mga higala so pagkusog-kusog o dagan mga katropa o sa ito na itabo ni Mayor Gungun Hika mga kaigsunan Mayor Dumanhong ingon siya paningkamutan na ako dilin ako magpakusog padagan o kira yun ang pagkusog kang padagan Mayor basta dibuhagi lang kasi mong agianan po mga kaigsunan, drive ko, dala ko sa kyanan ako ba? Ikan niya po kong programa, alas 5 to alas 6 buntag di rin sa DYSS. Na Super Radio Katrupang Rap-Rap. Unya, gawas na ko. Kining paggawas na ko na sa Barangay Hall ba? Iskinas Barangay Hall's Busay. Ay mo pag ipagguhugod sa kwan, kining dung sa kong sa kyanan mga kaigsunan. Sa'y motorsiklo perting kusuga padagan sa kakusog niya padagan pagkakita niya sa dung sa kuwang sakyanan naratul bito na katropang rap-rap nikalit bito na siya ang break kurbida ligid-ligid mga katropa nagbuwag na po siya siyang motor kaya huno ba yung kakaiskina mga kaigsunan. Kapakusod niya ang dagat, pagkakita niya doon sa kuwang sakyanan. Ikalit siya ang break, mga katropa, nagtuo siya mudrit suko. Nakakusog sa dagat, swayer akong kusog pa dagat, katropa, rap-rap niya, break yung kalit. Magkay motor, no? Inig ulit ninyo sa inyo, pagkusog dagat, niya, break yung kalit. Pastilan, mga igalan, ligid-ligid ang taon siya, oi. Niya, gipara ko, ang kining, gikuan ko, gihold ko mga igalas, mga barangay Tanos Busay. O niya, kay daghan man nakakita mga kaigsunan. Ikaw na nakakita, kalayo pa na niya. Ito pa na layo, kusugay padagan niya. Perti ba? Tuo ba siya mga katropa, gabuditso lagi ko ba? O na, mahita mo kung kusugan padagan. Is Mayor Gungun Hika, mga kaigsunan, ingon si akong paningkamutan. Yakinin niya ang din ako magkusog ang panagay. Paningkamuti, San Mayor, nga din ang kamuagi sa dili ni muagi anak. Ay, Mayor, baya ka, niya mo counterflow ka. Kana ba yung counterflow katurap ka, katrupang rap-rap? 5,000 ba yan, ha? Ah, okay lang ni Mayor, kung di may gala, ay suswaranas kumingki ng 5,000, oy. Atong pamatiyon sa Mayor Gungun Hika sa pamahayag mga katropa.
3: Ang mga tigers, mga buutan, mga tarong na ako rang yung taon mo ay nagpabadlong ni atong adlawa. Pero lesson learned, maningkamot ko nga dili na mangatol ang akong kamot pagpakusog og dagan o mangatol nga mag-overtake bisan asa. I admit my mistake. I'm old enough to, I'm sure, this is lesson learned yun din ako. Ako ipakita, di ko muundang ang drive. Ako ipakita no, sa mga tao nga, ang tao di ay kung makaamgo. Unya, tagaan o laing higayon sa kaitasan, labang makagagahom. Og laing kinabuhi no mag-usab gyud ay labi na sa iyahang attitude diha sa karsada. So, ang mga tigers, mga buutan, mga tarong na...
0: Bullseye! Mayor Gungun Hika, may higa lang at tigre. Kini ko ng mga tigre, mga katropa, buutan, may siya rin nagpabadlong sa mga tigre. Pero, gumikan sa nitabo niya, magkakaton, magkaamgog yung kuno kuya, magkaamgog yung kuno ka, mga katropa. Manikamutan niya, di na mo katol yung kamot. Kamot niya, kinsa man to nangatol yung kamot, ha? Panikamutin niyo, di na mangatol, ha? Lain ra man nga tong kamot ubo katol, lain-lain lay bisag gusala pislito. Gusala gamitan mga igsoan. Dumdum ko sa gumigo, nga siyap gusara ta siya. Gusara ka tropang rap-rap, siya gano man. Ah, makinamot lang ta, kasi kasiguro ta kita rin yung gagamit na tong kamot. Si Mayor Gungun Hika, mga katropa, ingon siya, iyang paningkamutan. Ang mga tiger kuno, magigala, magabuotan, siya rin yung nagpabadlong itong panahuna. At ang adlawa, magigala, kaya din, nangatuli ang kamot. Kaya paningkamutan ni Mayor Gungun Hika, ang adili na mangatuli ang kamot, mga katropa, kuno galing kini mangatul, iyang pugnan, mga katropa, ang adili magkaut yung katolik. What? Kamutan niya din na siya mo counterflow. Dili na siya mo overtake mga kaigsunan. Jesus, porbida mga igala. Duda lagi ko katropang rap-rap. Kayo mo may tatsa iyang sa ayahang motor. Itistinga lasan siguro lagi ni Mayor Gungun Hika ba? O unsa kaligon yung 1.6 kapin million nga motorsiklo mga igsunan. What? Siklo 1.6 million kapit. Tingnan niya ko sa itong galigon. Yan ko Justin Loyong ko katropag rap-rap. Oh, may touch sa iyang motor. What? Sa ito pa, proven mga igala, ligon yun yung 1.6 million nga motor. What? Una ko ba, matugihin mong Mayor Gungun Hika ba? What? Ato siya, overtake siya, niya agi siya sinili ang agianan. What? Ay ko'y nahinumduman mga kaigsunan. Bago yung motorsiklo katropag rap-rap. Kunya kay gabi naman. Sa layo pa doon na sa'y kasugat. Dahil sa'y parihan ako ay nagmotor po dahi. Kasi lumbaan ay pang mga karaho, lumbaan ay pa. Ingon siya katropag rap-rap, lumbaan ay pang mga karaho. Yung mga ikasugat katropag rap-rap. Ingon siya, B, lumbaan na yun, Debo, B. Ari gusto nga, B. Tunga kumuagi, B. Tunga patungan ta mo mga karahua mo. Sus, pag-abot pa, may galag doon pa kayo. Maglison siya, break at rupag rap-rap. Bas, man di ay. What? Aperting pag-abong, aperting pag-ag... Kuana, bangga, mga katrupa. What? Doon siya, mga kaysun, kasugat niya, udoapod. Parihan niya na motorsiklo, naglumbaan na yun. What? Man di ay mga kaigsunan eh, siya patunga gubi, patunga gubi, lumba-lumba di mga patunga gubi. Sus, bas man di ay mga kaigsunan eh, pirti pagabaga. Oo na mga igana. So ganto mga motorista. Drive safely. Kanya, may ganining kag Mayor Gungun Hika mga kaigsunan. Dili ni road rage mga higala. Kaysa road rage mga katropa, porbida na daghanang namatay. Daghanang disgrasya. O kini niya nagabunog road rage mga kaigsunan. Daghan pag yun namatay. Pero iyaha mga katropa kay Kwarani. Dili ni road rage iya mga katropa, road accident rin iya. What? Motoy pag-angko ni Mayor Gungun Hika, may po niya itong mayor na sa gumanhog mga katropa. Kaya giangko niyang kasalanan, kaya di mangyod po pwede, kaya di siya mo angkod katropang rap-rap, kaya klaro magkaindagway niya. What? Mayor na siya gumanhog mga katropa, Gungun Hika. What? 48 minutos na mga katrupa na kalabay sa Lasay. Dalugan pa mga balita dini sa ato, mga balitang lokal, katrupang rap-rap. Unahon sa nato, mga kaigsunan, ang walang gutom program. Ang mga walang gutom program, mga katrupa, karon sa Domingo ron. Wana, nag-family bonding na sa drone, mga igala, katong unsi gabuk anak. Family bonding sa drone, mga igsoon, ngaon sila, mataga pakaon, 200 kapin ang pakanon. Sa ito taga DSWD, iniinig, walang gutong program sa itong gobyerno. Sus, porbida, mga igala, sila pa'y gipakaon, katropang rap-rap, sila pa'y magreklamo. Sila pa'y nagreklamo, mga kaigsoonan. E nga, no? Kininiag mo itong gipasuta, mga igala. Dato ang Directors DSWD, mga igala. Kung sa ba, nabusog ba ang mga nangaon sa walang gutong program? Nawala ba ilang kagutong? Sus, porbida, mga igala, huwag kuno sila makuntintos walang gutong program. Huwag ipasusi, mga igala, sa itong DSWD kung sa hinungdan. Ano, wala sila makuntinto sa walang gutong program nga pagkaon, mga kaigsunan. Kay maudi ay katropang rap-rap, gamay ra daw kunong pagkaon, kuwangan ra mga igsuay. Sa mapun mo pagkadagko, mapudiin ninyong kaon. Sa may pagtuon ninyo, walang gutong program kumbira. Pabation si Marcelo Lucero, mga katropa, sa ito DSWD, mga igal.
4: Taray duha nga dili satisfied. So ako yung pa-interview, unsa may reason nga no silang dili satisfied of the 250 plus. Ang usa ni Ingon, kulang ra ko no ang survey. It's really more of survey. So atong i-emphasize na ang walang gutong kitchen, dili ni kanang pabuhagay kaon. That's why naatay nutritionist. Kay ang nutritionist, maugyo na yung nag-identify on sa proper menu, na adiha ang Go Grow Glow, na requirement na to, healthy meals, unya enough for a person.
5: Zapon Plus Gold, mabalik sa mga.
4: Naray buka.
1: Good morning! Bullseye! Bullseye!
0: Nawa mo mga igala. 200 kapindo na nagreklamo. Wadaw siya makuntinto. Kaya makuntinto. Kaya gamay ramdi ko no serving. What? So, Domingo ron katropang rap-rap na nasa drone, walang gutong program, pamahaw, padiod to. Ang buwang na to, mga kaigsunan, panihapo na lang. 51 minutos na nagkalabay sa Lasays. Sanugan pa mga balita, mga katropa din sa ato. National Bureau of Investigation, mga igsuan. Nakadakop mga igala og nagpakarunin nung makililimos. Pero di ay mga katropa, ipayuhot og illegal gadrugas mga igala. Kamayo, bunala nung kurito rin, buga ni bata ni Tawana mga katropa. Nagpakarunin nun mga kaigsunan nga makililimos. Unya di ay to na maligyang drogas duol pagyod mga katropa sa kininiang iskwilahan mga igala. Kung sa lagyan to racket ng taon sa to mga kaigsunan, mabuhi ilang mga kaigsunan pero ayaw po ni matangas panginabuhi ay mangilad ka. Dagat po ba yung nabuhi mga katropa gumikas pagpangilad? Ayaw mo niya ng matangas panginabuhi nga mabuhi mo tungkol sa pangilan. So, kining maong kuan, kining maong nadakpan mga katropa, nagpakaaron ing nun. Pakita ko nun nato na priso katropa graprap. Ang gidakop sa National Bureau of Investigation mga katropa. Sa kababae, mga igala, nagpakaroon ing nun, makililimos, bigar mga katropa. Pero di ay namaligyag siyabo mga igala. Ang ato resibo, ipakita na ito, hulagwala ning ato, ipakita din nyo mga kaigsunan. Kaya dili na ito ipaklaro o pakita ang dagway, ato lang ipatabunan, rihas, iyang naong katunga mga kaigsunan. Nakita ni mo katropang rap-rap. Dili ni ang
6: tanawa.
0: Ah, di amo. Gitan, gilabay siya mo. Bida sa? Pakaroon ingnon mga igala nga makililimos o niya na ito na maligyag siya mo mga igsoon.
1: Good morning! Bullseye!
0: Napanay doon sa eskwilahan, maligya mga kaigsunan. Cinco minutos na mga katrupa na kalabay sa alasay. Ngayon gapon ka mo nagpamatinig at tugtulubanon.
1: Bullseye! Bullseye
0: Sunday Edition. Ang mga pag-ulan, mga kaigsunan, nagapadayon. Ika ni Bagyong Quiapo, mga katrupa, nga gipatkusog ni Bagyong Esteni Habagat. Inong darbisag asang dapit sa Pilipinas. Nagabaha, mga katrupa, kung doon ay magwalauan. Noon magbaharap po niya o mag-uway. Huwag niini mga igala, huwag niyo makahinomdrom pa mo ito at ipakita ninyong video. Mga igsoon. Diri sa may Guadalupe River mga igala, perting kusuga sa bulong sa baha mga igala. Dito po sa Rangani, katropag rap-rap, doon na sa balay dito. Kini niyang naanod mga kaigsunan gidala sa baha. Ato ra gud tong tan-aon mga igsoon, human naman ta nakakita naman ta no. Diri ka kusog sa bulog sa saba ar kini ni agabaha diri sa ato. Dito po sa Rangani kato daanod ang lubi. Ang lubi mga kaigsunan gilarot sa kusog nga baha mga katrupa. Sarangani gyapon mga igala, balay gidala mga kaigsunan sa baha. Anawa ninyo mga kaigsunan, unsay nahitabos balay, nagianod sa baha mga katrupa. Ini lupi pa ni lupi. Ato ka, balay ay. Balay. Mana? Ano, nagibungkag na sa baha ang balay mga igala.
6: Ay lubi ko, dapat ko lubi.
0: Ini oh lubi. Ano? Apil ang lubi.
6: Dalak ko ng kawayan ba?
0: Oh, di siya mga kaigsunan. Wala na yung kakusog.
6: Dalak ko siya.
0: Ang mga tao, hasta ang pulis, titanaw na lang po sa ang kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Igo na sa napagtanaw ang katropa. O na mga igala, una tayo mga sugyot ni ini mga kaksi, mga kaigsunan, kini magulan. Dili sa ato sa Sugbo, ang atong Guadalupe River, giagian og tubig mga katropa, dito gimuagi po ng tubig sa river. Sa ato nagikaingon, ang dalan kulon mga igsoon, gihimong river. Wala doon ay sugyot mga katropa. Ambot o si Sir Romelo ba? Mao'y nagsugyot ni ini mga igal. Kulikan kay gatong dalan kulon katropang rapra. Dili lang dalan kulon. Dili uban pang kadalanan. Dito liluan mga kaigsunan. Dagan mga dalan sa Subo. Ang mga sakyanan di na kadagan gumikan sa baha mga kaigsunan. Gumikan sa lulo mga katropa. O na nga, ang atong dalan kulon mga kaigsunan. Tunay bag-ong sakyanan katropang rap-rap o bonay himoon siguro. Sa atong mga inventor na mag-imbinto mga sakyanan. Nga, duble mga kaigsunan. Sakyanan nga, pwede siyang sakyanan sa dalan, pwede siyang sakyanan sa dagat o tubig mga kaigsunan. Tanawan ninyo mga katropa, manay angayan siguro, nga himuon sa itong mga inventor katropang rap-rap. Ambot nag-invento na hindi ba si Sir Romelo? Tanawan katropang rap-rap ni Ga. O, kini o. O, ni o, 01K Colon to Park Mall. Mani ang ayan siguro himuon sa itong mga inventor mga katropa o kinini ang mga kor gani halapan o mga panghuna-huna gani mga iksuon. Lumikan ka itong dalan kulon mga iksuon kanunay maning magkasanapan sa tubig ari kag Bonifacio sanap sa tubig sa gasan na pita ni Subo mga katropa. So ingon anin na lang siguro muna kung sugyot ha nga, kato sa mga manufacturer o sakyanan. Paghimo siguro mo niya o duble nga, kwa double purpose nga sakyanan. Nga panahon sa tinguan, kay bagbaha man itong dalan, no? Mahimo siya mga katropang sakyanan sa dagat. O mahimo siya sakyanan sa tubig. O niya, kung walay ulan, doon na sa iligid. Pero kung walay ulan, kaya niyang mag-uwan, o niya, magbaha na mga kaigsunan, aduna siya ay kuhan. Kini niya, mahimo siyang sakyanan sa tubig o dagat, mga katropa. Sama ninyo nakita, Sir Juanqui, Colon to Park Mall. Ang pukin siya nag-manufacture si Dukta, si Sir Romelo Novinario, siguro mo ay nag-kwanani. Nag-imbinto na ni katropa, grap-rap, siya mo ay kwan siguro ani. Ini ngay manufacturer mga katropa.

0: kami noto na kalamay sa alas 7. Sa nungang pamagabalita, agtuta sa kauluhan. Presidente Bongbong Marcos magagkatropa. Apit na mahumang iscript sa iyang istorya o mga adlaw. Suna iscript mga igsoon ni Presidente Bongbong Marcos. 90% nang nahuman mga kaigsunan. Unsa may ikwana ni, unsa may i-report, unsa may itong mapaabot mga katrupa. Kung mga adlaw sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. Unsa kay atong mapaabot? Ingon na tubag sa Presidente mga igala, abangan ang susunod na kabanata. Pero ato sa paminaw to Presidente mga igsuan. Kumusta na ang iyong preparasyon sa iya sa iscript sa iyang State of the Nation address? Actually, dili man niya to Presidente magsuwat doon naman sa script writer mga katropa. Ano mga Presidente mga kaigsunan, bisa dili Presidente. Doon naman itigsulat o iscript mga igsuan. Igsulat sa ilang speech mga katropa. Ka Presidente Bongbong Marcos kay ugmang adlaw pizza 27 ka tropa grap-rap murag ikasintodusi man pud siguro nga anibersaryo sa tuwa mga brothers and sisters sa Iglesia ni Cristo. Kanya kamao gyud ning ato gobyerno, di ba holiday man na siya ka tropa grap-rap ang anibersaryo sa INC. Murag wa ko masayop ikasintodusi or 122 ba anibersaryo sa Iglesia ni Cristo, mga kaigsunan. Ang ihimos malakan niya ang mga igala na kuyawan siguro sila sa INC. Ang ihimo, mga kaigsunan, ang paggawas o executive orders Presidente Bongbong Marcos, pinagi sa executive secretary ni Ining si Rap Ricto, kaya nagdeklarar ugmang adlawa Hulyo 27, anibersaryo sa Iglesia ni Cristo, special working holiday mga kaigsunan. Trabahoon ang mga sakop sa INC mga katropa, hadlok sila magtigom dito sa INSA. Ato sa pamation mga igsoon, ang pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos kay 90% na kunong nahuman ang iyang iskrip alang sa suna ug mga adlawa mga katropa.
1: For Monday coming along, what can the public expect of your address on Monday?
2: Well, I will repatriate. Well, I always regard the SONA as a report, the report for the, of the president to the public as to what has happened since the last SONA, and that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
1: So can you also explain?
3: Writing the script, sir?
2: I'm sorry?
3: Are you done writing the script?
2: I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, you know. Because, of course, we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short, that we have everything that we want to talk about is already included.
1: Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last summer?
3: Thank you, sir.
2: Abangan ang susunod na
4: kabanata. Morning! Bullseye! Bullseye!
0: Abangan ang susunod na kabanata. Atog ni Agi katropang rap-rap, ingon mas Presidente Bongbong Marcos, mahiya naman kayo! Siguro ang abangan natin na susunod kagabanata, ingon na to Presidente may gala, nahiya na rin ako! minutos magagatropa na kalabay sa alas 7. Samadayon niya po ninyo ang pagpagiguban ng atong tulumaron.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Martin Romualdez magaigala kanhi House Speaker of the House. House Speaker of the House kuno. Wadaw mahadlong pagkakaigsunan o wababalaka. Sa kasong ipasaka batong kaniyan sa Ombudsman magaigala. Gumikan kay madipinsahan rado kuno ni ini. Ang mga kasong ipasaka batong kaniya, mga kaigsunan. Ang ato na hibawan mga katropa nga pakulong sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. Una na ito na hibawan, hunghong sa mga duwindir itong amigo, mga kaigsunan. Nagkupo na mga igala si Martin Romualdez. Matod pa sa gobyerno ni suway kini magigala og lusot dito pagawa sa nasod. E siguro mga igala nagsabot silang saldiko. Hindi na po ni sila na magkasabot kaya nagbangi naman ng duha. Pero naning kamot daw ko no kinis Martin Romualdez mugawa sa nasod mga katropa pero wag yung kagawas kaya gibantayan mga igala. Lang ta nagbantay mga kaigsunan makakita gyud og dili matabunan ang mata sa kwadradong marka nga taga nga violent ang kolor mga igala. Unang to na ibawaan mga kaigsunan nga dakupon inis Martin Romualdez mga katropa aron i-appeal sa suna report ni Presidente Bongbong Marcos. Pero nausap na kung huna-huna katropang rap-rap. Dili lang kung dudakupon, ingno na lang nga gipasakar og kasus Ombudsman. Kaso plunder mga igala o kininiang unexplained wealth ba ito? Anyway, atong pamation ay stay ato ang mga igala. Nga tanawon ang resibo nato ni mong balita. Naniniwala kami na kung magkakaroon ng patas na laban at patas na paghuhusga batay sa ebidensya, mapapatunayan

sunan nga ito na ato na baligod. O sa 18 ka mga kanhi sakop sa Philippine Marines mga kaigsunan. So, gi-dismiss sa Department of Justice. Department of Justice dismisses Trillanes complaints against Sunsa. Si Sunsa ni mga igala, Attorney Baligod. Ingon man sa 18 ka mga sakop sa Philippine Marines o Philippine Army mga katropa. Oy, gi-dismiss man, Trillanes. What? Dismiss man aga kwan ini kaso imong gipasaka sa DOJ. Oh, mura o gwan ito ibasihanan senador o oh, kanhi senador di ay kanhi senador maigala ah, si Antonio Trillanes inaga ni siyang mayor pildi. Minutos mga katropa na kalabay sa Lasyote. Narita mga kaigsunan, at ulay ipakita ninyo mga igala ang gamay nga pagbuto sa bulkan. Nagipakita mga igala sa Philbooks mga katropa. Ninyo mga kaigsunan aga kuan ini gipakita sa Philbooks nga bulkan nawan niyo unsay porma sa pagbuto mga katropa gamay ra kuno ni pagbuto ha nani audio katropa nga prop walay audio sa tadawalan ninyo morning critter sa bulkan mga kaigsunan no So, singunaan na diya sa katrupa rap-rap, no? Nindot na di tanaw, no, eh? Ha? Tanawa rin niyo, mga igala. Sa kwan, eh? Kining,

0: XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard Delio, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ako si Dracula.
6: Uli ako si Dracula ka?
5: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsupon ako imong dugo?
6: Sige, sumayang supsup kay... Supsupon sa kunang imo ha?
5: Ayaw!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kaya dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhom Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhom Plus Gold Coffee Mix.
0: Santhom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.23 na itong oras ato na ganinyo sa Premium Defri Coffee Mix, mga katrupa. Premium Defri Coffee Mix, ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping magka-reduce mong inflammation o magka-increase mong mental clarity, magka-regulate pag-yun sa mong blood sugar. Premium Defri Coffee Mix, mga katrupa, magkahatag na nimo o mulahutang enerhiya. Ug magkapalig-on pag yun kini sa gabuk ni mong bukog katrupa. O na mga pinamalagita, aritas kapinga tambal. Premium Defri Coffee Mix, M na katrupa. Ito kini mapanit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapanit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kini mapanit sa Yes to Health Clinic Store. Kaya may mutang sa bus kabahin atong Sibiyanan. Dari sa Z Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo. Mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Good morning!
0: Medyo mga yuta ninyo o ga-dispinsa mga kaigsunan na nawagtang ta sa kahanginan wata makahuman. Itong introduction mga katropa gumikan kay giigo tag brown out. Doy, di man magpahibaw. Tao mga higala. So, iuta o burn out diri sa atong Sibianan. O na nga, dawag tang tas kahanginan mga kaigsunan. Bultang taalto katropang rap-rap atong gipakita gaganihan. Atong balik-balikan, kaya naputol inyo ang pagtanaw sa nindot at katalanaw sa bulkang bibuto. Ano yung release mga higala sa Philworks? Taal, no? Ang bulkang Taal, mga higala, tanawa. Bulkang Taal ni siya, mga katrupa, gamay nga pagbuto niya. Tanawa. So, inyong nakita, mga kaigsunan, no? Yawa, ha? So, muna'y naitabo, no? Muna'y ang kriter, mga katrupa. Doro may uban nga mga kuan kayo ga ato sila gusto mamasol sa kriter. So na ang kriter sa Bulkang Taal. Inyo nakita mga kaigsunan o niya nagabuto. Gamay na ni nga pagbuto mga katrupa. Kay tugon sa kahinay sa pagbuto, awagan ni makaabot sa awagan ni makagawa sa iyang baba katrupa rap-rap ang kuan ang magma o ang lava mga katrupa. No? So, nindot mo sa nitanaw ni Vulcan ang mubuto. Pero dako lang ni kadaot mga igala o piligros kinabuhi kung madaganan ka na ni. Kinigog kuan, kabahin man siya sa kinigitawag o rock cycle mga kaigsunan. From magma to lava. Ha? O niya, kainit ni tungkol sa kainit, mura bubuto siya mga katrupa. No? Kainit nito sa ilawang ba? Sa yunan, kamo may tao na nga palayoon yun mo, mga 6 kilometros ang kalayoon ni Mugikan sa Bulkan, mga katrupa. Kaya nga no, kusog man niya pagdagayday sa iyahang nagkayo nga kuan, lava mga higala, no? Nagkayo nga lava nga kung panalitan, maabdan ka katrupang rap-rap, sobra pagkaskrimited. Krimited ka, sobra bagas krimited mga igala. So ingon ana mga kaigsunan ang kwan. Inyo nakita mo ni siya ang purma sa Bulkan, Bulkang Taal kini mga igsunan nakita niyo sa footage na to, no? Nga nagbuto mga kaigsunan. Okay? So mo na siya mga katrupa.

0: minutos na mga katropa na kalabay sa last 7. Ay, good morning, Dai. Gato ni Sir Andres Acaso Jr. diya sa Talamban. Lantaw na ito diya sa may barangay Talamban. Ay, good morning, gato ni Randy Atiaga Santisas. Ay, buntag, Sir Jer. Shout out ko kang Jess Cortez. Ika ni Randy Atiaga Santisas. Daghan kay salamat, katropang Jerry. Welcome. My pleasure, Randy. Good morning, Sir Jer. Watching from Cebu, Bell Hill Trucking Services for Hire. Sa Surigao City, Butuan, Cagayan, o Davao, ingon man Manila, gikan ni Michael Chu. Good morning, Super Katropag Jer, watching FB Live, once ako apo, Ramji Obes, sa Pagdugo, Toledo City. Shout out ko sa Obes family niya sa may Tipadelia Public Market. Gikan ni Ray Paco Obes, good morning. Kaya may buntag po gato ni Tristan Wyatt V. Gulay. Ay, good morning po gato ni Lance Medrano. Lantaw na to mga katropa, mga pita sir. Nga pinago ni Rilance. Patisal rewaan ni Rilance. Good morning, Sir Jer. Pa-shout out sa ako mga kaubang lupong taga-pamayapa diri sa Barangay Bangka, Lapu-Lapu City. Ika ni Ma'am Flor Delica. Ma'am Flor, good morning. Kanabis imo mga silingan nga minaw maglantaw sa tuwa programa matag Domingo, ingoman matag Lunes kato Sabado, ay isti Lunes kato sa Biyernes, sa morning na or exciting Pilipinas. O niya, mayog buntag katropag Sir Jer, pa-shout out watching from Kimba, Talisa, ika ni Marlon Ferrer, mga katropa. Good morning, Marlon. Katropag Jer, gisumbag ang Kapitan Swerte. Ang Kapitana Swerte, pero wala gyud siya ay swerte. May naigo man sa kinumo sa iski. Ikang ripa ko obes, mga igala, bitaw. Ito yung Kapitan Swerte, mga igala, wa'y swerte. Sumbagan sa kwan, kinidi ang ihang kunsyals iski. Talaga. Good morning, mga idol. Happy Sunday, Boss Rap Rap, Old Cons Jerry. Very good ko na minaw ninyo. Always exciting. There is Andros Village, Bacayan. Ika ni Jordan Lipasana. Ay, good morning po. Gato ni Dennis Cabrera. O niya, may good morning po. Gato ni Roy Barakya. Take on yun ni Ducati. Pag Roy Barakya, mga katropa. Morning, Sir Jer. Karoon panahon na ang ayod mag-amping. Kay lisod na madisgrasya. Looy ang pamilya. Shout out raman ko sa mga Cabrera o Kabudland or Kabudland family nga always yun minaw nimo every Sunday. Happy Sunday sa tanan. Exciting! Ika ni Deres Cabrera. Good morning, Sir Jer. Pa-shout out ko, Sir. Salamat kayo. Gika ni McNeil Abeliana. Happy Sunday niya, katropag Jerry. I'm watching here in Sitio Puso, Buhisan, Cebu. Seri. Ika ni Rooney Ponsica Hiniralao. Happy Sunday, Sir Jer. The best ever. Nice to see back in live. Bullseye, Sunday Edition, exciting watching from Sambagdo, Cebu City. Talaga. Stay safe, all. God bless. Gika ni Ma'am Lorna Margarita. Ma'am Lorna, good morning. Panundog mo ni Ma'am Lorna nga naka-like na siya o naka-share na. O niya, nakapi pag yun. Kapi siya o Santon Plus Coffee Mix. And all viewers and listeners in the world, good morning, Giga Ma'am Lorna Margarita. Kanang walay gutom program, Sir Jerry. Ilisa nunta na nila og ngalan kay og muingon sila nga walang gutom. Pinili baya nagyatagan ana. Di jod na ang ayan nganlan og walang gutom. Kay og walang gutom pa. Alang na sa ubang wala po'y income nga dako. Wala, Diyos na, nabagay, ngalan o walang gutom. Pakulo rana. Good morning, Sir Jer. Nagsunod ni mo kanunay diris mo albual. Margie Makilang de la Cruz, mga kaigsuonan. Hey, good morning, Ma'am Margie. Ito no, walang gutong program. Yadaghan ka pong giguto. Ay, ilang pakaunon, dosintos na kabuok mga igsuon. Kaulaw lang, babae, pagyod. Maayo pa nindaw isda. Daghan ka pa isuki nga makakwarta pod karon prisuhan ka hinuon. Prisuhan ka hinuon. Ato pa Ma'am Lorna Margarita maigala tong na pagkaroon ing no makililimos eh, maligya deg siyabo. My good morning to Sir Andres Acaso Jr. Dasta Lamban. Ingon man ngayon ni Andres ngayon ni Lista P. Adino. Nasa may hantakan, pardo, kinasangan. Social ang dating, Sir Jer. Kaya Ma'am Lorna Margarita, niya. Sinto Dusi anniversary karon katropa Jerry. Ika ni Ma'am Flor Delica. So, 112 founding anniversary, mga igala sa kuan, kini Iglesia ni Cristo ug mga adlawa, mga katropa. Karon nga suna, si Martin maoy pasakaan ug kaso. Sa sunod nga suna, siya na idakpon. Ito pang Sir Andres Acaso Jr. mga kaigsoon. Ato sa pag-umustaon ang ato mga YouTubers mga kaigsoonan. My good morning, ito ni Ma'am Lobby Suena. Ilan taon na ito na may English birama? Ayaw lang taon mo gawas katropang Jerry. Ayaw lang taon mo gawas kuno katropang Jerry. Matupang Ma'am Lobby Suena. Kanya may unto din ito ni Sir Michael Mike Sigi Canada sa California sa Amerika. Hey, good morning, Sir Jer. Shout out ko ni Rolly Blue Rivera ug Manuel White Reyes. Happy Fiesta Laguna Basag Pardo. Ito ka ni Rulitso ni Aron. Ika ni Nui Binui. Good morning, Sir Jer. Watching live dire Sunrise Pardo. Ika ni Ma'am Elena Natolia. Good morning, Sir Jer. Watching from Upper Tipolo, Mandaue City. Hi, everyone. Happy Sunday to all listeners sa Bullseye. Gika ni Ma'am Mercy Lauronelia. Mayoga, good morning, Ma'am Mercy. Onya. Magandang buntag, Sir Jer. Greet ko, mga taga Paradise Dos, Kinasang'an Pardo, Cebu City. At tanan, taga Dagnawan, Sagbayan, Bohol. Ni Gabriel Cruz sa kurun da Gabriel Cruz sa taong bayan kami para sa'yo. Gimingaw na ko ninyo tanan. Gimingaw ko ninyo si Gabriel Cruz ha? Gimingaw ko ninyo tanan. Good morning katropag Sir Jerry, watching and listening from Subang Dako, Mandaue City. Gika ni Arvin Habas sa bayan sa servisyo lahat. Ay paglantaw ninyo ni nga tugtulumanon. Good morning, Sir Jer. Shout out ni Aiko kay Kibir Tura, Sir. O sa sityo Bambu Inayawan nga kusugay ka diri, Sir. Good morning. God bless sa tanan. Gikan ni Yuri or gikan ni Yuri Kutura. Pundi ni siya mga igalo. Paglantaw ninyo na sa mga taga-sityo Antuanga, mayog good morning ninyo niya. May paglantaw nila ni Nang Juning o ni Noy Carias, no? May pagpamina ni Gatong Tulumanon, may paglantaw po ni Gatong Tulumanon ng Bullseye Sunday Edition. O niya, sa tuwa mga suki po mga tigpaminawan, mga kaigsunan, diri sa may barangay cute gihapon mga katropa. Kung kuha o di akong listahan kay lista ni nga gihatag ni Nikay. Ito ni mga listener diri sa may barangay cute mga katropa. nasakpang na Minos XFM. Talaga. Ato ni Sir Felix Fernandez na by Sitio Idyang. Ay, good morning po dito ni Rongel da Julinao. Nasa by Sitio Mayupay, inguman ni Laurencio Abindan. May Sitio Santo Niño o ni Marciano o ni Mr. Mariano Hugo. Nasa may Sitio Lantawan, inguman na ito ni Ma'am Marieta Managaytay. Nasa may San Carlos Heights, mga katrupa. Nasa may Barangay Kiyot, good morning ninyong hurot. May pagpaminaw, may paglantaw ni Gatug Tulmanon. Sir, magkapita o santon, sir. Shout lang ko. Shout out ko kang Nora Amulo. Nga taga Sitio Bambu, gikan town ni sa Merkado, sir. Yuri Kutura, mga katropa. 41 minutos na mga igsoan ang naglabay sa Las 7. Kao siguro itong dawat mga balita gikan sa mga kauban katropa. Rap-rap. Ipatamo break alag sa... Ato mga hisgutanan, mga kaigsunan. Wala si Urtag Duha or Tuluka Report. Maka-kwanta, maka-akumodita. Unahon na ito, mga kaigsunan. Ato sa gabuksan na itong pagpagiguban ng kininyo, pinagi sa pagpamati sa mga balita. Ikan sa itong mga kauban, mga katropa, de masahista nga nalambigit sa online prostitution. Idakop sa NBI, mga igsunan. Uy, lalaki, pag yun ni maumasahista, mga katrupa, mga play kataan ni katrupa, grap-rap. Pang kwan ba? Pang gig ba? Ay, lalaki, masahista, mga katrupa, ganalambigit sa online prostitution. Idakop sa NBI, mga igsuan. Sideline niya, mga igala, ang prostitution. Yan yung online ang yung pagkamasahista. O baka ha mga igala, balin eh. Ang yung pagkamasahista, maoy iyahang kinini ang sideline. O niya yung mainline ang prostitution. Anyway, atong siron ang detalye ni ini mong balita pinagi sa pagpamati ni Katrupang Crystal Joy Felerka. Live report. Crystal.
1: Nasikop sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office ang usa ka lalaking nalambigit sa online prostitution dinhi sa siyudad sa Sugbo. Ang dinakpan giilanga si Edgar Bakilid, 36 anyos, taga Cagayan de Oro City. Subay sa gihimong investigasyon sa NBI Sevro, giingong nagpakaron ingnon nga nag-operate og usa ka massage service si Edgar diha sa social media nga adunay Facebook page nga Habal-habal Cebu Riders, mamayutay sa Cebu og LGBTQ Cebu. Batod ni Agent Maria Contessa Lastimoso sa NBI 7 nga moabot sa upat ka mga reklamo ang ilang nadawat hinungdan nga mihimo na sila og duha ka adlaw nga surveillance upang susi labot ni ini. Gisugdan ang imbestigasyon nitong Hulyo 13 human makadawat og report gikan sa usa ka sibilyan mahitungod sa mga post nga malaw-ay nga makita sa usa ka Facebook community page. Gikumpirmar ni Lastimoso ang mong impormasyon og namatikdan nga adunay daghang individual nga nag-anunsyo og massage services gamit ang mga pulong og hulagway nga di nasubay sa kasagarang therapeutic massage. Matod sa mga otoridad, mas gipakita sa mga anunsyo ang pisikal nga panagway sa mga nagtanyag sa serbisyo kaysa sa ilang propesyonal nga kwalifikasyon. Niadtong Hulyo 16 ug 17, nagpadayon ang online surveillance aron mapamatudan ang tinuod nga kalihukan. Didto giila sa mga investigador ang usa ka user nga nagtanyag og serbisyo sa dakbayan sa Sugbo ug naghatag og contact details alang sa mga appointment nga himuon gawas sa iyang gipuy-an. Ato sa ilang panag-istoryahanay, giingong mitanyag ang suspect og nagkalain-laing serbisyo nga di nasakop sa ordinaryong massage ug adunay nagkalain-laing presyo. Human sa pagbinayloay og mga malaw-ay nga materyales ug sa giingong pagtanyag og illegal nga serbisyo, gilayon nga gipatuman sa mga otoridad ang operasyon nga misangpot sa pagdakop sa suspect. Sa pagkakaron, human sa booking og uban pang legal nga proseso, temporaryong gitanggong si Bakilid sa kustodiya sa NBI Sevro samtang naghuwat sa inquest proceedings tungod sa giingong paglapas sa Section 4 sa Republic Act number 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Giawhag sa NBI Sevro ang publiko nga magpadayon sa pag-monitor sa mga social media platforms aron mapugnan ang paggamit sa mga online community groups sa illegal na commercial ng mga kalihukan ug giawag usab sila nga magpadayon sa paghatag og impormasyon aron mapaligo ang kampanya batok sa susamang krimen. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at tabad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye! Bullseye! Good morning!
0: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa Volga Report. Nagato sa tugtak na 45 minutos o 55 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Day armado mga kaigsunang lalaki. Gidakop sa mga sakop sa presinto 5 mga kaigsunan. O sa pangmatang sa armas gidala na nagidakop ni siya. Italia sa report sa Aeronato Gini Pinagi sa pagpamati ni Katropa Gerek Mahanono Tamaro.
2: Live report.
3: Katropa Gajeri, mga kailan naman kadawat o gataho, no, gikan sa usaka nagpakabana, kalungsuranon o concerned citizen, bahin sa usaka armado gatawo ang mga personahe sa Police Station 5, Carbon Police Station, ubos sa direkta kapag duma ni Police Captain Vincent Ponce Montilla, daliting mitubag o may alarma sa kinipong armed person alarm. Dari niya usap sa may barangay Pahina, Central Cebu City, diin, nalakpan kini usa ka hamtong lalaki human magdadani kag bang jari ug usa ka .22 caliber revolver nga dunay duha ka mga buhing bala diin matod pa pagka dawat ayon sa Police Station 5 sa mausab nga report dili kini may responde og dito gi kinipong sita ang king lalaki nga matod ba ni tugma sa description sa tawag sa saka concerned citizen dito kag bang jari nakuha gikan sa maog kini gawain nga lipod nga lalaki aga kini usa ka 22 nga revolver og diyang pagitaan ni og yun na ba ni siya ay lisensya sa paghubot og armas og yun man permiso sa pagdaladalan ini negative inungdan nga diposasa ni katubang seri o gipaslak sa kining police station 5 lock up cell diin na ang kining lalaki kaya ni kaso na kasong kalapasan sa RA 10591 o mas nailan nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation na Actor Pag-Chair mga kahigalan ang Cebu City Police Office CCPO's pagpango ni Acting City Director Police Colonel Ricky Sumaldi na kanayon kining ilaga o kinipoga maong kalampusan nagpakita lang ni sa ligbon nga kinipoga pasaling umampang sa atong kapulisan nga panalipdan ng komunidad pinagi sa din pagtubag sa mga taho sa publiko pagpakusog sa operasyon sa pagpatuman sa balaod o gugot nga pagpatuman sa mga balaod batok illegal nga paghubot og armas aron masiguro nga luwas sa og mas mapanalipdan ang siyudad sa Cebu. So far sa Manzel mo niya tuwag apasin sa mga report gikan sa Police Station 5 Carbon Police Station mga katropa para pirming object lang si kondisyon yung panglawas pangapin mo og Santon Plus Complex kaping atambal. Alam sa Inquis ng Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye! Bullseye! Good morning!
0: Salamat Katropa, Eric Panono Tamaro sa Mga Report. Nagato sa tugtak na 48 minutos o 59 segundos na mga Katropa na kalamay sa alas 7.
2: Bullseye! Bullseye!
4: Sa balita, komentaryo kami ang kasama mo.
0: Good morning, Sir Jer. Watching from Michigan, USA. Shout out sa Katubis family sa Luray 1, Toledo City. Gika ni Floor Need. Ay, good morning ha sa taga Michigan, USA. Lantaw na ito karoon maigala, labi na sa Katubis family. Shout out na guru sa Katubis family diya sa may Luray 1, Toledo City. Gika ni Floor Need.
4: Tutok lang ito.
0: Morning po, watching Ingham, Queensland, Australia. Ika ni Susan Hanuyan. Yan na ito mga viewers, katrupang rap-rap. Kaya doon ay taga Michigan, doon ay taga California sa Amerika. Michigan sa Amerika o Queensland sa Australia. Iba Ma'am Susan Hanuya. Shout out po sa aking anak niya sa Cebu, Mitch Ogamasi from Australia. Ika ni Ma'am Susan Hanuyan. Kayo, good morning ninyo diha. May paglantaw niya tungtulman nun. Oy, sa mga taga-Poblacion West, Bien Unido Bohol. Nag-fiesta kagapo gadlawa sa patron Senyor Santiago Apostol. Ingon man sa mga taga Compostela ba ni? Or Liluan ang kwan. Kinidi ang Senyor Santiago Apostol. Diri sa Sugbo mga katropa, maayog kumusta ang fiesta ninyo? Hey, good morning ni Arin Turan Mendez. Good morning sir, shout out ko diri sa Bulacau Talisay, naglanog-lanog ang XFM. Ni Maymi Labrador. Ika ni Arin Turan Mendez. Hey, good morning sir, gato ni Sir Michael Tampos Jr. Sir Michael Tampos Sr. Ayog, good morning Sir Mike. Shout out ko from Agus Barangay Hall, Michael Tampos Sr. Onya, good morning Sir Jer. Shout out coach. Shout out ni Coach J. Danilo Espirunsi. Igon man ni Ati Muma. Thank you. Gika ni Roy Barakya. Onya, salamat sa pagbasa katropag Jerry gikan ni Ma'am Lorna Margarita. Good morning Coach Jer, happy Sunday. Minaw always there is Barangay Pahina Central Sityo Tumoy. Gikan ni Inting Leslie Ricoy og ni Madam Juanita. Salamat, exciting gikan Hovenda Lumukso kadungog mga katropa. Si Coach J naana Berlin na Minaw Sir Jer. O Danilo Espirunsi. Iman ni Ati Muma. Iga ni Roy Barakya. So, my good morning ninyo diha. Good morning, Idol. Kuyong Tadol kay Mamis Tata sa Barili. Iga ni Viner Pax. Santiago po din na ang patron sa Barili, Viner. Viner Fox mga katropa, Mr. Gomez Barili. Anya, good morning Sir Jer, great ko ni Inday nga nang laba. Ika ni Mirian Sarino Ripulidon. Anya, good morning Sir Jer, good morning po. Shout out and happy fiesta sa Barili from a Cruz family. CG the second. Shout out ni Elizabeth Sinisa, ako guwapa na mama. Shout out daw ko. Mo gini mong pangalan, palautog ni Sika. Ayaw buntag niya, katropang Sir Jer. Shout out ko sa mga gadala og malita gikan ni Waukegan, Illinois. USA. Jesse Abilianusa. Oh, my good morning. Gikan din ko dito sa Waukegan, Illinois, USA. Sa mga nagdalag malita daw kuno, good morning. Gikan ni Jesse Abilianusa mga katropa. May good morning po gato ni Ma'am Lilibeth Labra. Lantaw na to mga katropa. Ma'am Lilibeth, mayog good morning ni mo niya. Si Ma'am Lilibeth Labra mga katropa. Naglantaw niya to tulumanon mga igala. Good morning ninyo niya. Good morning po gato ni Lito Pipito. Lantaw sa nato mga kaigsunan. Shout out na katropag Jerry niya sa may diri sa Labugon, Mandawi. Iga ni Lito Pipito mga katropa. Ay, good morning dahil ni Papa o ni Mother, ni Father and Father niya sa may Poblacion West, Binonino, Bohol. Ingon man ni Kananay Floor Touch. Talbay sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik mga katropa. Alas sa itong mga hisgutanan, human lang ni pipila ka importante nga mga mensahe. Standby! XFM.
5: FM.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Textile by 33 Annals, taga Marco din. Kina akong puton lang, ni Ma'am Goy Kuton Sir, wala ko nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganito kung kamarong tambal, magtoning, damit ko sa Santon Plus Gold. Maayong gina akong pamati na karoon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayon niya. Makakaon po kung tarong karoon.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Kasulibyan, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nga problema jud ko kung asahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: gamay na jud ang akong hawa. Nindot pud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jay, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na ko ang pagtinaw sa akong mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya magod ni mo. Murag dili ganahan ako.
3: Dili, oy! Ganahan magani si Kuya ni mo.
4: Mau ba? Ganahan ni si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
3: Aya!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Permigid gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi ako sore eyes gito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta akong mata. Mao to, gito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cota Bato.
6: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakuso o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Kalipay.
10: Pag kung ganito nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ng turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ng turbo?
11: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
1: Food supplement for men. Hihimo sa vaca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug gahatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Siya
13: Ida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Pura ang atin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
1: Manamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay